0: ire waju ko mo je ti wa laaro ni o ile eyin ko mo je ti wa ire gusu ati tariwa ko mo je ti wa ri pe iran sekere kan oni rode ibanuje a ni ri banuje nu ile te tin lanfani ati mo gbo wa laaro to ni be si ni bata ofo won ni bo senu ona wa alejo awon ti sumole agbara oni koko oro ti a tunjo ma pe kelu laaro tuni to se pataki to se koko
1: respect my brothers mokin o
0: naga tawon alejo wa ti won ba ti dele agbara na la gbe won ta tesi mo lanfani lati mo gbo won lori koko oro ta mu wa.

eja ko nbe iyen tun lo be eje nbo sodo awo ni yi dai wa awo ni yi ni nje je mo pe boot to lo bi 350 on gaga lo pin fun awon agba bolu lenje lenje ojo ola o iyen nilu lorin tori ba meji ko o lawa na ti figba kan wa ni agbanrin te wa yi a ti figba kan wa nbe ri o o si ye ka mo ya won mo kekeke na papa julo awon ogun ola ele to se ndide bo gege bi te wa woni yi gege bo se je ka mo on gaga lo fa 350 boot ele to ga yata deyin no fi mo se kini e fi mo lo dawla lori papa on gaga ni te wa woni yi on gaga lo gbe fun won o e ja tu kuro nbe ka fi ye le be ye lo be e je n lo sinu ko egbe agbabolu oni e Rivers United e n to ja ko ni mo gba won tabi kin so gbe technical manager won Finidi George oni no me ndun o ye lori kini oni sowo gba bolu ko ti Rivers United lowo ta wa yi inu me ndun si won o si ni gbagbo o ni gbagbo pe ko egbe agbabolu yi igba ti nko ba fi pari ninu idije ti league agba oje iyen lorilede wa Nigeria won o se daada gege ba ti se mo iko ti Rivers United gege ba ti se mo won mo gege bi Finidi George gege bo se je ka mo Folaji Oyetayo mi na farabalẹ je keyin ti wa mo won mi daada Alase KS an bi gbogbo kari akoko mi o ni wa eti up gunners bo ba ri be a rojo muso lokun e ja ma to keje keje o dile okere o n gba mi o n tete ile ku Adewale Masa gbogbo ilu aju awon gunners niyan o ni gaga ni o yo gbina ya pada gege bi ise re la ba n so nipa idije ti UEFA Champions League awon to n gba mora won o yo ma waye to ba ti di ago mefa ku seju medogun ale oni iko ti Lens ati Sporting CP yo ma kojo ara won iyago ikan na iko Zavat Saba FC ati iko Slavia Praha o ma kojo ara won ago mejo ale oni Galatasaray yo ma koju ko egbe agbebolu ti Barcelona won mi daada otun ba laarin fana na gbogbo ilu owo yo ni wa yin ti up gunners ago mejo ale oni RB Leipzig ati ko PSV Eindhoven Arsenal awon tabon tabon jubo jubo niyan gbogbo gunners atewo ida eyin gunners e ma koju ko ti Lille FC won ni osire pete nbe osire pete nbe ise deni yo ma lase je wode o ma lase la ale oni na ipo Atletico Madrid o ma koju ko ti Manchester United won mi daada honorable Oluwa Toyin Victor Jaffet number 1 Manchester United CAF Abatamala o baje ti otun ba immigration mi o ni wa ti afa ayorin de oba ro gbogbo lara mokin 130 ile po Villarreal mo koju ko ti Napoli ago mejo ale oni ni iko Viking yo mo koju ko ti Bayern Munich to ba dola Inter Milan mo koju ko ti Club Brugge iko Lask ati ko Liverpool ago mefa ku seju medogun ale ola gbogbo Liverpool atewo ida mi o ni wa ti Dortmund gbogbo adaba o baje ti iyen engineer Rahman awon Liverpool niyan Shakhtar Donetsk mo koju ko ti AEK Athens ago mejo ale ola Feyenoord ati Como lago mefa ku seju medogun ale ola Real Betis ati ko ti FC Porto ago mejo ale ola AS Roma ati ko ti Real Madrid ala Madrid ni ago mejo ale ola ni Slovan Prasla ati ko ti FB Stuttgart ago mejo ale ola ni Aston Villa ati ko ti Fenerbahce Aston Villa ati Fenerbahce ago mejo ale ola pari pari e Manchester City o mo koju ko ti Paris Saint-Germain PSG niyan ago mejo ale ola ni ona ma waye Bodo Glimt o mo koju ko Borussia Dortmund ago mejo ale ola eyin te ba gbo ko yin e gba Champions League niyan o tora won kan lawon ogbo ko awon en to ba ti gbo ko re lo n gba Champions League en ti o ba ti gbo ko re to sugar ja niyan akoku be nikankan wi e ja doju oja ka lo opolowo Cristiano dos Santos Xavier Ronaldo en to so pe oni gba 1000 goals wole omo yo mo sinmi je je mo pe Cristiano Ronaldo pẹ̀lú bó tún ṣe mi àwọn lánàá àpapọ̀ gbogbo ogo rẹ̀ ń lọ bí mélòó ẹ gbọ́ láàárọ̀ tòní màá sì sí ojú òpó yẹlẹ̀ àtún mọ́ èèyàn kan ọlọ́run bá tún lè jílẹ̀ gbà ìbéèrè Manchester United ẹ gba káàdì lórúkọ honorable Oluwa Toyin Victor Jaffet ẹ jẹ́ dójú ọjà náà ká lọ polówó náà àlọ́run gbèsè mo rí ẹ ń bẹ̀ ó dúró re Michael Dasofo tó gbogbo lára mọ̀kìn oní Falcao Sport àwalẹ̀ ń bá wí kò sí wàhálà up Chelsea bí n bá dé ẹ̀ tí gbọ́ nǹkan kan ẹ̀ gbọ́mọrin wọn.

0: pa egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni o da ti e kon sun lo ni
1: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko ri bire fun gba gogo akonse gogi bile ba gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo okuri abaduro to ti o si ma sise akori lodo lulufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadaki fonte gugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money januomo 24/7 aba make sure gugba

0: ekule laaro e gbogbo eyin eyan wa ni gbogbo bi kibi te tin na na ti gbo aloro ila tin ki pe ojure mo yin loni o
1: se daada leji
0: ni gbogbo ile o tu oji bi ati awon ipinle to je alamulegbe titi doju opo aro kalujara kaakiri agbaye te tin gbo wa te nwo wa lati nse yin pe enle nbe won
1: o go ojumo o
0: lede awon ara ilu wa kan ni lo ni ewe so
1: to ma lare o
0: mi o na de fun
1: lare o o ke pare e na ni
0: o mo pa o pa
1: yokun o yara o ke ti omo ekiti o
0: eyin okun o
1: eko gbogbo eyin omo oyo o abi bo ya kwara te ni bo meka mo
0: ah amo yo yo ki wo bo fun o se pe fun o
1: ekoro gbogbo eyin ati ekoro eku se mo ekoro
0: o ma o wa ri amalaro
1: yawe
0: lu gbogbo re ekoro
1: awa ti kede ni e o
0: olorun ni ma pe ni yawe le
1: eh yawe niyan yawe ah bo na se tun so gbo
0: yenne
1: yenne o ri pe ah won na gbe beri o ba ko so ni mo ma gbe be be pe won na gbe beri
0: be be na ti ya baba ti o da mummy wa
1: eh
0: be mo ti se kekere
1: yenne o baba ati mama o mummy ye yenne ah o ga o olorun ko se lorun
0: adupe
1: o da bolo se da wa lede ru yen na ah me fi be like
0: e to ba ri be ni a ma ona ti na wa je oni wo po
1: ah
0: ikini ikeji edeun ni ni yi tori to mo ba fe ko gesi nle ko wa won fun legba to ba tun be ko ede bo mi na yo ma ran ti bi ede mo sugbon na pe ede kan ni gbogbo wa zo ni ko ni ni o mo ri pe olorun ti se ti olowo nbe ti awa talika ti atun wa
1: o
0: lo je ko wo ni yi loju wa
1: o to de ni
0: o wa ba lowo ko ni jo wa loju
1: o to ni o to ni o to ni
0: gbogbo wa ko so la sile wa
1: lo
0: wa ko generator sile wa ta lo fe ta lo ran ti na joba
1: ele te e ka ba sa ko pe o ju plug ibe yen o da o ma ba
0: ti bi mi je o jo kan ni ke ni
1: Allah
0: sha nu fun wa ni
1: amen amen
0: a di tu lo Olorun
1: ah Olorun o lagbara
0: a tun ti de la ro to ni
1: awa tun le o
0: eto yin eto wa ta tin mu awon koko tun ba suyo ninu awon iwe ro joju mi la wa se
1: ko yin
0: be ni awon iwe ro yan won o tin be waju wa bi baba bi
1: akon
0: ni
1: leru opo opo opo opo
0: kama bere si ni si lolokan jo kan sugbon ko tori pa bere si ni si on ko bi odun
1: e ka de
0: se wa na ni
1: aja wa ni
0: o ti mo wa mo
1: be ni
0: mo wa ore mi ni se gi sabuku
1: be ni
0: bi si so
1: mark ni
0: be ni o be da to mi lo di keji lohun.

dibo le yi wa so fun won bayi pe se ri e ba je ka tara wa je a si ni toyin a ni fe ko tona fun yin je nkan ti gbogbo yin se te lo si ori ero ka yo gara lati ma soro ni ki se ona abayo niyan o sugbon sa lona to to ati eyi to ye ni ilana ti o fi to la kale e wa so fun wa pe nkan bayi ni edun okan yin ka wo nkan ta ba ba yin se si o o je bi ti won fi enu oro na ko si e ko ja lo sinu iwe iroyin Vanguard ke lo ka lekun rere.

0: ni awon ile ipo yi to je ti NNPCL le to wa je ki oludije si ipo are ninu egbe oselu ADC to si ti fi igba kan ri je igba keje are ile yi yin Atiku Abubakar to fi benu atelu nkan ti ijoba apapo orilede yi to se ohun to si wa fi are Bola Ahmed Tinubu we omo ile iwe yi to je pe opolo re ti ku daada to je pe ti won ba nse idanwo esi idanwo eyi ti awon akegbe re ba tin ko ohun na lo ma nse be to ma nanun to ma garun to si ma njiwo onitori gbogbo nkan to nso lori oro iran lowo owo epo ni are Bola Ahmed Tinubu ati isejoba re ni won lo njiwo ni ni bayi o ijoba apapo orilede yi ti wa face si nkan ti Atiku Abubakar to so tori ngba to nsoro Sunday dare ti se olubanidamunun pataki si are Bola Ahmed Tinubu lori oro to ni se pelu iroyin o ni Atiku o mo nkan kan o ro pe boya ohun gbo fefefe loju ara o ni ngba to lo nfi odidi are orilede yi to lo nfi wi omo ilewe to je pe opolo re ti o peye rarara onise mo pe oro buruku gba niyan lenu eye onise mo o fe ki Atiku Abubakar ko mo daada wi pe ko le ba are Bola Ahmed Tinubu ta kan gbo dara ati dara ni ninu ogbon ati oye o onitori are Bola Ahmed Tinubu te ri ni ipele akoko gan lo mu ninu imo isiro nigba to wa ni ilewe to si se be to si gboye ninu imo isiro oni sugba Atiku Abubakar to lo fi are Bola Ahmed Tinubu we omo to je pe opolo re ti doba ni oni ko bi nkan kan so rara ati rara ni nitori o nfura ara re gan lo ye ko la re wo oro po nbe koja lo sinu iwe iroyin Daily Post ke lo ka lekunrere
1: set

0: ti e fi mu ki ayo derun fun ni ṣugbọn ta n wo wipe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan woni rorun wa be ni yi ni dahun ṣugbọn won ni enu onikan lati gbọpọn lọjọ oni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale
1: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakeem gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nule patapata ti o wu

0: Tap 12 for the kino so.
1: Papa tutu agiju kan.
0: Papa tutu agiju kan.
1: Awon kekeke fi ayo di ara won ni
0: amure. Awon kekeke won fi ayo di ara won ni amure. O ya lowo lowo Oluwa Adio Lamure.
1: Ami Jesus.
0: Sogun to nja lowo lowo Oluwa Adio Lamure.
1: Amen.
0: Atogun to mo Oluwa Adiwa Lamure. Kino so ma.
1: Agberan li papa tutu ka di aso.
0: Mo pa ni ase aso ogo re ta ji loluwa da pada
1: fun. Amen.
0: Aso ranlowo Oluwa da pada fun. Samuel 4 kilo so nibe Samuel 42 loruko Jesu lo fomi ge oju re gbegbo ope mo pa ni ase ateni reti ateribi ta tin dana re o ya ina Olorun ko lo tun wa
1: ka
0: kilo so ma
1: emi tu eroye mi sile ni waju re
0: wo ibo ni mo ti tun si so pe mo tun si waju Olorun ta lo gbekele so pe mo gbekele Oluwa igbekele re ko ni ja sasa kilo so ma
1: emi fi ise mi han ni waju re
0: mo fi ipe ati ori ofe ise re han ni waju re
1: nigbati oko mi rewesi ninu mi
0: okan wa se kini o
1: rewesi
0: eru aye wa to wuwe Oluwa fori ofe
1: gbe
0: mo ni bi tokan wa tin poru Oluwa fori ofe gbe kilo so ma
1: nigba na ni wo mo ipa ona mi
0: ehe
1: li ona ti emi ni
0: ona ti emi ni
1: won de ku sile fun mi ni kokon
0: won se kini ma
1: won de ku sile fun mi ni
0: kokon gbogbo ni de ku iku omo wahala accident sile fun wa ni kokon ya koko si abi ya mako ra mi se koko si kilo so ma
1: emi wo wa tun
0: mo wo wa tun
1: mo si ri pe
0: mo ri pe
1: ko si enikan ti o mo mi
0: ko si eni to mo mi
1: abo de ti fun mi
0: ehe
1: ko si eni ti o na ni okan mi
0: ko si eni to na ni okan mi Oluwa
1: iwo ni mo
0: kigbe pe
1: emi wipe
0: ni baba bayi
1: iwo ni ebo mi
0: mo kepin oya saladi abo wa
1: ami Jesu
0: oba awon oya saladi abo wa kilo so ma
1: ati ipin mi ni ile alaye
0: ati ipin mi lori ile oya lori ile aye re ko soro
1: ami Jesu
0: lori ile ami re kere aye re soro
1: ami
0: kilo so ma
1: fiyesi igbe mi
0: fiyesi kilo pe
1: igbe mi
0: igbe wo lo nke lori omo mama se lori akobi re yen ni se lori atele ni se lori kekere ni igbe wo lo nke oya abi amoru ko tetisi si igbe wa kilo so ma
1: nitori ti are e bi sile gidigidi
0: a se kini are mi sile nibi ta tin re mi sile pelu ote ta ti o sile pelu ote ori ofe gbe odide.

Oh, kini ti afin se agbeyewo ni ori eto fun ti ose beyin na ti mo abi eto apero bi o se ma nlo an wo pe ni ijoba tin se tin so gbe igbese gege bi nti won wi to lorin lati dekun igbesumo mi papa julo ijinigbe ni orilede Nigeria ta ba de wo a ri pe lenu bi jo meta oro jiyan gbe a se o lole asuwani ipinle edo ni bi ose meji seyin lo je pe awon ti won mu ni ti aje oro ijinigbe ti o simo lori ni papapa oni won se ejo won papapa won de gbe idajo kale ejo ku ni now lori awon lebo ma npe kini kan wani debt wani deterrent we irun kan bai o a je ki ki ipaya ki o wa fun awon eyan nitori ton ma mo pe fun iwa ki wa ti won ba wu we pe atubo ton wa leyin ijiya.

0: o se so mo to ba ye pe mi o ni governor Opebolo ijo irole ejo ma ni kon gbe case file won wa decent warrant won ma fowo won wa bowo lu ni papapa so iru ele yato si pe won tu gbe idajo kare pe idajo tete jade abi won speed up everything won fun ni accelerated hearing abi quick dispensation of justice won se gbugbo e now awon gomina wa nko
1: sorry
0: se eru aya oni
1: olasukan mi sori ipinle edo inu mi dun fun awon igbese ti won gbe o da pe ipinle na ni ati kokko ri pe to ba ti jiyan gbe o ile tan ji egbe si abi bi to ba wa bo ti le wu kile won da to
0: awo
1: ko je le tura ni wa wo danu eyi a ma ko awon to je landlord gan na logbon pe en ti mo fe gba sile iru eyan wo ni abi awon wo lo wa nnu ile mi iru eyan wo na je so wa tori agbe kale ile akanse ile ejo lori pe kan ma gbe tete ma gbo ejo awon to ba je pe won wu odaran ijinigbe igbesumo mi o je igbese to da ni eyi gan emi o ri nkan ti o wa nu pe a n fa ejo gun e ti mu eyan e se wa die to ba elomi o ti e ti wa ti o ti jewo pe looto lohun wa nu kini o ti so kini o tun ku mo ke ja ka dajo gbe idajo e kale now seri wahala ibi ti wahala wa ni awon gomina wa awon gomina elomi o wo pe ohun ofe fi owo si pe ki won pa kan pa enikan lai ranti wi pe awon ti won mu yi oponopo emi lo ti sofo latara won ta ba wo dada gomina ipinle edo na ko ni gomina yi o se

0: pariwo na ba fori lale lati ni do la won ma pa enton now ni orile de Nigeria imoranti lodun yen lohun bi nigbati Adams Somole so bowo lu death warrant awon ton ni kon pa ni ipinle edo awon Femi Falana and co na be si ni pariwo hey right to life work kini ko now iru awon kan bayi ati awon civil society at awon ton n ja fun eto omo eniyan. Because Iran won rile de bi Malaysia Indonesia kini ko to tin pa awon eyan to ma gbe gbogi oloro wole o so mo to je donru ewo kini ti pe ipaya yen de wa alaafia de wa nbe so iru odo wa kan fi won se kan se gba kan sawo pe mi se kini kan kini kan now se ko ye so ye ki awon gomina ka ti e ma gbo ko ma teti si iru awon oro bi awon ile abi iru awon eyan wa na because en to ba ba en to ba kan lo mo lo ma mo lo le salaye oso so ye kan ti e ma gbo ton ba ti dajo ku fun won kan dajo ku won kan towo bo kan de pa won kan ye gi fun won ko de server deterred fun awon to ku
1: awon gomina won na won ni kan se ni tori in to ba ti je ofin ofin ni won ni lu ti o ofin o ba si ese o si sugbon ofin ni pe en ba ti ton ba ti dajo ku fun iku na na da fun ni a wa mo o ko ma mo pa won fe ma towo we ki lo ti won akuku
2: kon
1: gbe lo sile igbimo asofin so da kon le yoko nu ofin pe boya e won gbere ni o sugbon in as much to je pe death sentence won nu ofin wa ha in ton sign fun ni gege bi gomina o to ba ti polongo to so pe o fe se gomina o di ran ko sign to ba je be ko ye ko ba doje in fact o ye ka tun gbe sinu ofin pe ton ba ti sign death warrant ko ye ko ju o pe ju osu kan o osu meji kan ti yegi fun onton ti won ba yegi fun en to ye ko sise yen gan o ye ko fi gan wa pada wa bans le lori boya won ga ma sanu lati dipo gomina
2: ko wa nbe tan pe gomina ti won ba ti le sign e
1: ti o sign
2: ko phone na ko
1: no ko bans back to that gomina bo se ko ri ni e
0: sugbon awon civil society at awon pastor awon bishop awon deacon ta ma so pe kini kan go ga ye pa nka pa yan kan ma
1: se ofin ta ba ti ni ofin ofin lagbara ju enikeni lo ta ba fe nbe o ye ka ran ka lo sile igbimo asofin ni pe o da o eleye ba yo kuro ko je life in sentence o life sentence o kini kan sugbon ngba ti na small to ti wa nbe pe o ejo ku wa to ma de ti le ejo to se en to payan ti o ti e ngba bo anonymous wo report eni kan ton gbe to to won interview to so ogbon to nsele to so eyan mele ton pa ni oju ohun ni camp yen to so bi won se n treat awon se ro awon eyan be ni wa wa mu na adajo ku fun le wa ni e se tun ma fo ra won lori awon te ko won ti e bikita
0: e se o ko ku ran pe won na
1: so bikita e mi eyan rara won le mi eyan ojo won loju rara pe to ba ti se in to e kan baba yen won mo nwo iroyin e la mo nwo video e lana to nso to nsalaye bo won se gbe ohun bo won se lo be in fact omi fe ma bo loju emi gan papa o nwo o ni bo se n payan to je pe won ti e bikita anything so iru eyan be na wa mu le wa tun se ma fo ra won lori pe e ma ja je e ma ja
0: kan ma ye gi won kan ma pa won
1: ta ba fe kan pa won e je ka fi sinu ofin wa pe okay o ko si nbe o ka yo
2: awon ti won ti en soro awon ti won jade ti won so wi pe ki won mo pa won ti won dajo ku fun yin se bi ofin pe eyan ni eto lati ni emi re o ni won pe won ma fi pa won fun ofin to soro yen na lo tun so wi pe eni oba ti pa yan kan pa ona
0: ko da wa nu bibeli
2: ni won gba be ni ni won gba ti won ba ti e titi
0: won ti wa ti pa ida pa ni pa ida no ma pa won na so
2: ni won gba ti adajo ti dajo wi pe e lo pa e lo yegi fun
1: pe n to to si re
2: nkan to se re
1: to to si re
2: tori pe adajo to dajo o ti ri gbogbo awon nkan ti won gbe waju e pe o ti pa eyan bayi o ti pa ye eyan bayi o ti pa awon eyan bayi o ti se bayi iwa bayi lo wu ki lo to ku

0: aba compensate nbe obaya na na fi mo fi awon kini se ina fi mo se ju awon oloselu mo se no ba fe se bede e je gba gomina ba ba fe se bede a wa lo nu ogba ewon e dakun
1: kori awon mo alai ni ya wa be ko
0: ko awon mo alai ni
1: ya to ju won awon to wa lo gba ewon ran be
0: ko ra won ti o je pe o je kini be ko ko lo siran awon akanda nbe ko siran won fun a lo nu ogba ewon a o pe kele kan ibe ni o ti wa awon omo awon to je omo ganfin to lo fun selu na ti lo won pe oya
1: awon to so me pe le mi de ni Niger elomi le gbe ma lo le gbe wure ba won ni kan so ni ewo
0: ki to ni now
1: emi o ke bi aru awon ti aba awon to je pe won si awon wa waiting tribe awon rope won abi won ko omo roga ta se se pe awon o mo mo ro pe don le ti pepepe nbe ton ro pe ton ti rehabilitate ton ti se ni mo ro pe o ye ki
0: won ko ki je pe
1: ki je pe eyan o wa ni death row tori kidnapping and one commuted from kid from death sentence you see 25 years in prison iru agbara yen go boya kan ti e kokko yoko nu wi ofin ko lo wa awon governors won yen
0: e ton dun mi be pe gomina le o le lo ko gba yen wa so pe agbara wa lati pardon eyan so mo agbara wa agbara o si lati sign
1: lai sign death sentence
2: death sentence
0: yes killing kill am bara wa so
1: ora 08162519991 08162519991 ojo opo tama to di odo wa ni e papapa e je ki e ka so oruko yin ati bi te tin pe wa
3: na wa ogun fun mi ni wa lati ilu ore
1: seun
3: yes sir oro to da le nso yi to ba je pe awon alase wa ta ba le gbe iru igbese yen bi tayi ati jo ibada sugba gbogbo awon apaniyan ti won mu yi owo oloselu wa nu e se bi eyan la nini nigba ta mu nigba yen ti won pa awon oye rusi ti won pa won so o di igba ta ba fun so kan kan

0: ti e le so bi tin si ohun eh ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun oni nigbagba ninu ewe ategbo mo ah nbe ko ibayawo ti bayi tojo ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo wi pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si nto si mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode lari ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti won le ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbo ogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyoro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu ise ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fi ni kayin ni o wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbo ogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbo ogi mo wa kuro mo ti ko wa won ta lohun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o janfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo ohun to ro bi ko le latu se yan o dupe lodo olohun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe la wa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 64 60 64 19 o 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbope number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
1: o ma ti ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni to ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje aye ohun ti e wa su mi agbo yi ise lo si je lobe se wo pa ni pa baba oke ogun ni ogulu gbọdẹ tó fi wí àtẹgbò sọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹdá lẹnu ìwọ náà gbìyànjú kọ sí baba oke ogun lónìí ẹ máa pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹgbò ṣèwòsàn.

0: fa o eleyi is not ice cream o ele lewo is lewu cream be gone gone lawon ina irin ina ti o ba ti to rating ti awon oyinbo ti awon to pelo awon electronics to seto e ti o ba ti to fun ele ma sakoba fun awon system yi on le fi lo awon system fun igba de te ri po baje sugbon solar system awon inverter ko ri be 220 gongo lo ma supply fun yin kaka ti won fi lo kaka ti footage won fi drop e ti footage ba ti le lo drop eleyi o da ayederun ni ka ti footage a fi drop akuku shutdown patapata ni avr gangan la wa seto fun awon ti o ba fe lo off grid ki la n pe gangan ni off grid e farabalẹ mo ma salaye fun yin tori e gangan le ti wa lori eto off grid o je pe off grid je awon ti o ba fe lo na rara to ye pe solar ti won fe lo na tabi lo je tabi won fe lo na amuna wa mi lati ma fi charge system won to ye pe solar ni ko gangan lo fe fi si lo fe ko ma lo 24 hours ye gangan off grid sugbon awon ti o ba nagbara ye to fe ma se ni to fe ma mi si e papo bi igba te eyan ba n jabula tabi to ba n jadalu on gogo ni footer regulator fi wa nle on gogo le ma fi regulate e te ba ti gbisin e wa set from 180 to 220 ti number ti load ju be lo koni bossy out ti number de full ju 220 to set e si koni supply she get here
1: and get here
0: leyin le gangan ni on tan pe ni DC breaker e gangan o la ma fi control current to n ti ara panel wa ti current ba tin bo e kaka ta fi wara controller tabi ta fi wara inverter ara DC breaker e gangan lawo awa link e mo tan mo si surge protector e la wa link mora tori ti ara ba ti so iye na a tun ma link e mo art tori ti ara ba ti so lati ta ara ba ti so kaka ta fi affect inverter ni na breaker yi surge a trigger breaker e a le fi cutting leyin ele gangan o la wa ni fire extinguisher breaker yin TNT ba se Olorun ni je ka rogun ina ti ina ba so nibi breaker box yin tabi bi to se si o ma trigger o ni kini kan lara o ni kini oku kan lara okun yin o ni to se ma spread there sinu breaker box yin to ba ti spread there nbe ti ina ba ti gba a mu okun yin to ba ti mu okun yin a kan ara breaker yin to ba ti kan ara breaker yin iye a tun ko jade o to ma tu ti 30 leju e wo ibi la tun gbe dan duro lori eto yin eto wa ise owo lọjọ toni eyin te ba fe kan si wa e kan si wa shop 267 iralekun palace ibe gangan la kale si tabi ke ma pe wa sori 090 32 37 30 11 tabi 070 30 65 62 74 070 30 65 62 74 ọpẹ kanka lọwọ ikọ to meto wa lọjọ mẹjọ mẹjọ ọpẹ kanka lọwọ to mogun olubumi ati aremu winner ati sunday ati loruko emi ni mo ma dagbe lojo toni bobola gbenga master one of entertainment loni o dabo o dijo mejo titi dojo mejo ta tun pade eya dabayida gbemi ileya.

0: ni segun iwa laye olorun be ninu awon ipade adu awon yi yo se ti e na la se pe be
1: haleluya
2: haleluya
1: haleluya
2: haleluya
1: lori anugba
2: amen
1: lori anugba
2: amen
1: lori anugba
2: amen
1: gbogbo ile yesa mi e ori anugba
2: amen jesus
1: anyamo to ngbo mi lowo ori re oni gba
2: amen jesus
1: ori re oni gba
2: amen
1: ori re oni gba
2: amen
1: oruko mi ni woli joshua laiwala baba alabi amo oluwa ran mi si eyan anyamo kan
2: e o
1: bi o ba le sami aso tele ibi lori aye
2: e
1: ina yida
2: amen jesus
1: ina yida
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ina yi
2: amen
1: ijo je mo eyan le gbogbo waye ko de mo rogo yen
2: ah oluwa
1: ijo je mo ori ade o le ma seru ijo je mo ori ogo o le ma toro ijo je mo
2: yes sir
1: ori eyan nla o le de eyan yepere oga
2: yes sir
1: ijo je mo bi ogun aye a mo sora wodiranu
2: ah
1: ijo je mo
2: yes sir
1: wi pe opo logo logun ti so do lo fun o mi sa
2: yes sir
1: ona bayo kan soso oni keyan ma gbadura
2: yes sir
1: o mi
2: yes sir
1: ni se gba to ba need owo nikan le yan gbadura oga
2: yes sir
1: adua a mo mu ko logo mo ku saju ojo
2: obi yes sir
1: oga
2: yes sir
1: adua nikan ni ki je keyan so emi enu ni bebi ase
2: yo yes sir
1: adua nikan lo mo ran eyan mo lowo lati fo bebe ogun ti iran re ori fo adua nikan lo mo ngbe eyan fo gbendeke iran oga
2: yes sir
1: adua nikan lo mo mu yan se ti iran re o se
2: yes sir
1: a pa julo ni rere oga
2: ibo
1: godo fadua sere o agbara ti adua ni o lo mo show fort nigba to gun ba show up oga
2: yes sir
1: gun ba show up adua de show fort oga adua pe olohun si oju ise nigba to gun ba de oga
2: yes sir
1: beyan ba ma adua gba oga oni ba won jagun ajaku oga opolopo adua
2: yes sir
1: lo sise ti o je ki ojo kokun ogun
2: yes sir
1: ogun ti ba doju ale adua de gedanu laarin omi sa ogun teyan ba bapo ti o fi jade adua de pale re ni owuro ojo wa gbo beyan ba gba laaro aro ni o pare
2: yes sir
1: bo ba gbadua losan ogun apare losan bo ba wa sadua doju ale a je ko doju ale ko gun to tan
2: oluwa o
1: yes sir akoko to ba ri gba ni o di kami isegun re omi
2: yes sir
1: bi aye ba torment
2: yes sir
1: adua de terminate bene gbogbo tormento adua lo n terminate won bo ba ti madua gba ninu ogun to waye waja 99.9 ti se
2: yes sir
1: kini mo pe
2: o ti se to ba ti madua gba
1: enikan ni seed wa nko en ba n pray you must receive seed most times if you don't know how to pray you may be sowing and you don't know the value adua reveal idi to fin so adua de ma reveal oju ere re nigba to ba nso oga adua lagbara
2: o lagbara
1: eyo godo ofisere idi o ba ye ko ti lo adua mo mo lo ogbo o mo lo agbari o idi o ba ye ko ti lo adua lo adua oju agbari o yato soju adua oga iti adua ka o se ifori kori egberun agbari o le se
2: o
1: mo ra ase jade abi
2: yes sir
1: agbari wo le yan le ni ti o fi ni ku saju ojo ogo
2: agbari ke
1: agbari o ran o
2: mo ran gogo
1: agbari wo le yan fi ngbare lowo olore
2: si o
1: afadua
2: afadua
1: oga
2: yes sir
1: adua ni o oni ma mu kamani o yonde ogo mode
2: ka yes sir
1: adua ni o
2: adua ni
1: ni oni jo pada bi bi bi bi bi
2: Naboti.
1: Naboti.
2: Ah.
1: Oni oniji o pari.
2: Yes sir. Yes sir.
1: Bi Naomi.
2: Ah.
1: Be ni lo fi ni fe kun siro.
2: Ah.
1: Adua ni o. Bo ba ti madua gba. Ekun ojo ale ni o.
2: Eyin
1: o fe kun siro
2: Oluwa o.
1: Be yo ba ti madua gba. Won ni Naomi. Ki lo mu bo. Oni eje fe kun sakant. Tori ko ra dua gba. Mo ra se jade.
2: Ogojo.
1: Ogun to lo ma fe kun siro. Bi lo ku odun. Sami dada ogun yen se.
2: Ami je.
1: Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Ogun yen se. Opo 9. Won pe ni widow of 9. Ni 9 only pain.
2: Yes sir.
1: Aye da loro ni 9 de bi pe won moruko e
2: opo
1: 9 oga
2: yes sir
1: ilu ni 9
2: aya yes sir
1: ni soruko ilu ni that means won da loro de bi pe opo re popular ni 9 oga
2: yes sir
1: ka to pe yan ni opo 9 that means oko re gbajumo mi o need the kibibeli sese so eyan la loko e because for you to be identified in a whole city as a widow that means the husband that died is not an ordinary man won wa gba ojulowo okan lowo e ko wa tun nijo mo kan lo won tun wa pa oko re iyen ni Jesus wa wo pe ki lo de egbo mo epoko won wa tun kele leyin
2: bi
1: pe tun wa lo siku omo re Jesus wa wi pe obirin yi o ti tutuju o fowo to aga po sina awon tin ru won duo je mo ra se jade gbogbo eni fe pa o lekun ni yoku to bi fe pa won se ra won maraje never
2: wa
1: eli aja never gbogbo eni so pe
2: oluwa o
1: afi ko fi yoku o bi so mo gade iru eni ba
2: oruko jesus
1: o ma je
2: mi je
1: o ma je mi
2: amen
1: o ma je
2: amen
1: o ma je
2: amen
1: o ma je
2: amen
1: o ma je
2: amen
1: o ma je
2: amen
1: o ma je
2: amen
1: oga a de sin olohun ti ekun wa mo irritate e we serve a god that get irritated by what he has.
2: O kori re ko wa.
1: Ba ba pa o lekun Olorun ko.
2: Ah.
1: Owo eyan kan ni pa o lekun.
2: Yes sir.
1: Won pe ku kan lekun ayo. Oga.
2: Yes sir.
1: Olorun ke ko ni mo tun fi pa yan. Eyan ni mo pa fun re.
2: Yes sir. Iwo mi wa dansu.
1: Iwo lo hun. O le yen lo mu omo osoko.
2: Yes sir.
1: Olorun ko lo ni osoko.
2: Yes sir.
1: Are we together?
2: Yes sir.
1: So anything ekun. Ko sinu diary
2: Olorun. Yes sir.
1: O lo fi ri pe ko si tin ti odo Olorun so kale tin sokun.
2: Rara o. Rara o.
1: Eh?
2: Rara o.
1: Omo tutun bi ba nbo laye ko ni sokun. Erin ni o mo rin bo.
2: Yes sir.
1: Ko si kankan awon gali o le bekun loju.
2: Rara o.
1: Ori ni ite orun ko sekun.
2: Yes sir.
3: E ko ge osokun mo kilo ito.
1: Eh?
2: Yes sir.
1: Sugbon iwo o de si sokun. Nitori pe o magbara to wa ninu adua. Adua lagbara sa oga
2: yes sir
1: bibeli se wipe e ma gbadua lai simi
2: ati lai sare
1: ati lai sare
2: yes sir
1: ko mo pe gbogbo agbara inu adua lo wa oga
2: yes sir
1: ko ba da bi e pe o so na gbadua bona ba tun wa
2: gbadua
1: oga
2: yes sir
1: ko ba da bi e pe ko da gbadua bo ba tun ti da to gbadua oga ni lo de ti ba tun ma gbadua nigba to ba da tan ori ota ko da won ju ota igba ti o da ota ti mo ba nkan je won ju ota mo ri se lo oga nigba to ba dide tan lota re po
2: o po si o a tun bo po si
3: ota ti ba nkan je po ju ota mo ri se
1: be ni mo so fun o oga eni ti gbadua ko baje won ju anything gbadua ko mo dide lo
2: yes sir
1: be yan ba tin goke igba yen lo ta lo mo po bo ta re ba se npo gbadua re gbodo ma po
2: yes sir
1: o so fe nikan loni aiti gbadua re lo je ki nkan ri bayi enikan ni adua wo la gba mo ti gbadua oga
2: yes sir
1: o ba fe so fun mi pe o ti gbadua fun mi result ko ti pray afi ti result ba de
2: yes sir
1: to ba tun gbe result lowo mo tun joko tori resort to gbe lowo yen aseyori anani ninu aye awon kan
2: aseyori ana ninu aye awon kan
1: awon kan ti se lodun mewa se 15 years ago la awon kan ti lo igba to gba visa lodun yin awon kan ti nlo latomo odun mewa
2: yes sir
1: won de si nlo bayi ti se pe won lo ri o won yin lo won ti wa so di oja oba so to ba gbe visa lowo ki ti sa se yori ki lo fe fi se to fi ba record awon to ti nlo latodun mewa
2: oluwa o
1: to ba ra moto mi ni o mo se dupe sugbon model wo ni o ma je pe intern kan gbe fa won house gere
2: yes sir
1: o ni wora to jara adugo gbadun oga eni ti jeyan ti won gu odo lago ko o ko mo gbagbe pe won ti jeyan lekun le re legbe le re ti o sari o eni kan gbo mi ni odun yi oro re o da yi oro re o da yi oro re o da yi oro re o da yi oro re o da yi oro re o da yi oro re o da yi yo da yi yo da yi yo da yi yo da yi yo da yi yo da yi yo da yi yo da yo da yo da yo da yo da yo da yo da yo da yo da eyan mo jiya bi alai leyan bi o baba gbara adua o ka
2: yes sir
1: na o mi jiya
2: e o
1: ni muabu
2: yes sir
1: nigba to ni ibatan ni betlehem aburu oko re oni boazi
2: yes sir
1: olowo ni
2: olowo ta
1: won wa betlehem yes sir isi lo muabu ki na lo se
2: iya ko lo jiya nbe
1: tori pe won gbadua kan bere ito ni ibo ni ka lo se Bethlehem ni abi ka ma lo si Moab oga nigba oko wa ku eyi to je pe aburo ti e lowo oko re ku omo meji awon ku gbogbo kan sofo Naomi wa nlo le Ruth lo wa so pe ibi e ba nlo lemi o lo Naomi wa pada nbo wa dele ni Ruth ati Boaz na wa connect ni e wa ni asset e lo lowo bayi emi o te PC bi o ebi lemi o ta kuso iya mi se le ba nseto kemi bosa rin emi o lori ya o ti ri bi o ile ti tutu bi bo asi na se ri rutu gege se gege oga
2: yes sir
1: oga
2: yes sir
1: bo se ra sawama na ra spaghetti na ra ndomi fu rutu ni rutu ba ni anti na omi ke itan fun yo e bo bi e wa to aye wo oga
2: yes sir
1: bi da ba de level kan to ba ti je eyan ju o ba fun yan lowo eyan ni mo ye
2: ti ya ba po ju
1: beni
2: bo fun yan lowo
1: ko ni mo ye o to mo so fun
2: iya ti pa lori
1: iya ti po ju te ba so pe take this 2 million akoko ma wo ko ni mo bi o se so pe thank you ibi ni pe o wo bi ti o ti bere si treat iya yen ko mo mo so fele
2: ayo
1: si aye o ni jiya
2: mi jesus
1: ona kan re ni ojo wednesday oga ojo yen lawon eyan jere adua ojo wednesday awon eyan ko ra jopo o ti ku oni na live o ti di na true ori oke alabi amo ori oke alabi amo gbagan yanju ni ori oke alabi amo solution grind ori oke alabi amo ori oke majemu ti olorun ti yanju
2: oro
1: oga ojo wednesday o lojo pade
2: yes sir
1: gogo aro wednesday ma bo lori okalabia wednesday le
2: yes sir
1: ma bo to ba gbagbo o rogo olohun
2: yes sir
1: ojo wednesday awon woli special program la ni lori oke
2: yes sir
1: alabia mo prayer monday along irese express road irese akure to ba sa ti bere wi pe ejo ilu irese oga ibe lori okalabia mo wa to ba de ti nbo anywhere Shagari village Oyarubule free bus wa nbe ni one stop supermarket Oyarubule junction Shagari village ni bi new bridge ijoba nse yen sa bere pe one stop supermarket wa jube awon bus wa nbe ofe na ma gbe gbogbo eyan wa won ki gbowo iwo to ba wa fe wa fun re ori okalabia mo ni sina bi okada to ba jo lokada to gbo mi so ori ojo kan wa teyan mo ya soto bi oju adua kaye mo ba fi se pa o ko mo ba ti bi se wonu iku awon ojo kan wa ti wonu o ya soto lo du ori ara re ero lo fi gbogbo ose gbe ojo wo na ma gbe wona ojo wo ni wona ma wa na moto to ni driver oga aro wednesday to ba jo lokada to n gbo mi mo gbokada ebo koko wa gba faro wednesday gbadua oga ori okalabia mo ma sare bo nbe ni ilu Akure ni Irese expressway ilu Irese ni ilu Akure nbi gbogbo eyin te ba wa ni Akure e ma mi ise o gbogbo eyin te wa Lakure ni Wednesday aro Wednesday Wednesday morning ose yi ma mi ise Wednesday to nwo ni waju e ma mi ise to ba ti di ago mejo laaro ma sare bo ni ori oke woli ejo mo tin gbo olodun ninu aye yin ti pe bawo le mi na se le ri yin to ba le de ni Tuesday wa ti dele sori oke wa mu number ofe ni o awa oki to mi a ki tororo a de ki fowo mu number ofe lo ma ri woli ni agbara olodun to ba le dele ni Tuesday moju Wednesday ibi ile we wa to po ori oke security wa nbe o le de sile isoru to de gona o ma wa ni Tuesday moju aro Wednesday to ba ti di Wednesday ago mejo ose yi oluwa so wi pe ka ya soto gege bi ose adua oluwa so pe ni Wednesday tele o fe sise agbara o ni mo se nkede fun o wi pe o gbodo miss e oga no matter your heart of God you must have a hand with God. But this is what can I say that to would have got the wall away. On that, oh, Bani good at Tony good and oh, Tiko Tiko. My Bolojo Wesley in a low of a paddas a year. I know fed be aware. Bo Bank Bummy told Josie Shedoba, Cocoac Badua. I don't Wesley Walori okay. 070.
4: 39
1: 81 mi o pe account number o
4: rawo
1: ki se o pe o
4: rawo
1: number ti mo pe yen awon o ki pa account lori radio
4: yes sir
1: number ti mo pe yen number to dori oke ni prayer line wa niyan tabo fe bere ona tabo nbo lati ilu kan o mo bo se le dori oke o n lo le pe number yi iwo save e pe alabi amo prayer line oni ko fi save e sori phone e bi mo se nsoro yi alabi amo prayer line 070
4: 070
1: Oh, Oluwa lo fe fa ojade. Kuro ninu awon ogun ojo pipa. Woli ejo si adua ngba lori oke. Emi ko ni ma so fun o. Bo ba de eri awon eyan o so fun. Oga,
4: ki
1: se pade yepere awon eyan ti o didi awon ilu mi wa lojo Wednesday yen wa sori oke lati Ibadan abi Okuta Eko awon kan iwa lori oke lowo bi mo se nbe soro won wa ba Olorun pade kini won na nse oga bo ba ngbo mi leni wea ti kan ni yi ba fe de Wednesday mati expo na line ni o na tu ni o ma bo lori oke wa pade Olorun maje wa pade akiri sore wa pade Olorun tin sore kiri oga wickedness yo continue until ta ba radu agba
4: iwe ka o le ku
1: o nle ta
4: se
1: ra la dua gba oga afi ni ojo kan olodun seda nkankan kini mo pe
4: olodun seda nkankan
1: o wa pe oruko kini yen ni aye
4: o pe ni aye
1: beeni bo se pe ni aye oga awon kan wonu aye bo se wonu aye won ye sinu aye aye na wa so pe o nfe seda nkankan kini mo pe
4: aye lo fe seda kankan
1: o ni olodun iwo lo seda mi o seda gbogbo to wa ninu mi emi na fe seda kankan oluwa wa wo pe emi mo mo seda gbogbo nkan sinu aye aye yo de complain o bere kankan lowo mi aye yo kan to bere
4: aye
1: mi na yo nda aye kini iwo na fe seda to fe fi kun ti mo ti seda o ni se fun mi permission olodun ni go aye wi pe mo seda ika
4: aya
2: Olorun o.
1: Ni mo pe.
2: Aye mi pe o seda ika.
1: Baje se seda ika nu.
2: Ah.
1: Oga. Ika wa nbile ninu aye. Oga. Ika se nbile ninu aye. Agbara Olorun ge o ka mo. Olorun wa ni aye. In to seda yi.
2: O
1: mo fe parun. Mo fe diswe re. O ni Olorun gbogbo to ko le mi lowo. O se ti mo baje.
2: O se ti mo baje
1: o. O seda iku gan. Mo accommodate yen. Eyo kan temi na fe yi. Okoko temi na mo wa yi. E faye gba. Ejo mo lo be. Oluwa wi pe ba baje o lo be. Iko baje. Aye ki lo fe to fi pa gbogbo kini lenu mo. Aye ni nfe to poju. E fun mi lomo yin kan.
2: Lati fi pa ikare.
1: Lati fi pa kare o. Tim ba dawo ika ilu o ejo omo yin ko lo si oluwa ni aye se n to fe nu to fi pa gbogbo ika re re oni tin ba ti ri eje ma dawo duro olorun wa pe ipe gbogbo eyin da wa nbi ta ni o lo fun mi aye wa fowo leran oga gbogbo ti olorun da sinu aye ko se to volunteer lati pa ika aye re bibi ti ika aye le de gbogbo ti olorun da lo nberu e o kan jade ni orun oro ni Oni emi re eran mi oro do didi eyan oro parada o wo no mari awon dia oro ni eje oro ni omi oga won bi oro jade oro di Jesu olugbala o wa aye bi eniyan oga latojo ti aye foju kan Jesu to wonu aye aye ko ti Jesu oga aye wa fi ka han Jesu pe so understand in to wa pare bibo de level kan Jesu gan tu adu agba baba o ba je ka do ile koja assignment te ni wa se o ju temi lo sugbon boya o surrender ife re
2: ni ko se
1: mo ba fi le ife mi ma sa ku mi gbogbo ika ode ni to waye wa se ko ni iserere bi ti e ko plan ati bimo ika oga ko lolore to need iwo lo sira re be o ojo to ba fe bo iwo lo pinu o ojo to ba fe bo iwo lo gbara re o aye o setan ati release anybody o everybody gbara re lowo aye ni o emi ti mo nbo so re aye o setan kin dan ti mo da emi ni mo gbara mi lowo e pe mi na gbodo rogolo mo de rogolo adua pe mi emi na se npe di adua oga adua ngba ni gbogbo eyan se ngba bo ba le gbo lori oro mi to so mi dogo emi oni gari emi mechanic emi omo ti mi oniran to ba le mu mi la agbaye ja ti mo de wa di ogo fun iran mi iwo no di ogo fun iran re o dori apesan won fi oruko re gbadua won foruko re bi oro ja pade ni ojo wednesday ma da wa o so fe nikan pe e ja jo lo pade adua mo ti ngbo ti pe to ba fe ri woli de sile ni ojo tuesday overnight won ma pin number wa de ri mi lai gba owo kankan lowo re free ni pelu ore ofe olorun mo reti re o lo ma so kiri pe lodun yi
2: emi

0: jadake pani laise jeriru lagwara ko ye ka fowo re hehemu idini yi ti le ise Amolab Healthcare Limited bi se apopo ogun ta pe ni Amo HBP formula tori ban fo ni lera lera ko ma re ni dede tabi ka ye ni o mo sadede ja pipipi ni gbogbo igba Amo HBP formula loro kan yen o lati mu ki agwa ara pada bo sipo ni waran se sa ajo Nadak fonte lu pe o dara lati gbogbo ti aisan jeriru lagwara HBP formula o dara fun gbogbo ebi ile ise Amolab Healthcare toro ilera awon eniyan je logun lo se Amo HBP Amo High Blood Pressure Formula lo nje be o ti wa kakakiri gbogbo ile itaja ogun larowo to yin wa laye lekun rere e pe sori 08037282633 ile ise Amolab Healthcare Limited lo ni ka ma fi gba gbogbo wa ni le ra gbangba gidigba ni gbogbo igba lo je awon logun
1: e pade wa lasiko mi lori eto oja odun Febi Julius loruko temi.

0: ti pẹ ti gbogbo yin tin gbo itu yi ti sin saye yin lore proverb odun Olorun so la baba it is well ni Oluwa ma nlo fun wa lojo mejo mejo baba nbe nbi digbidigbe fun si agbara re gege bi Oluwa Olorun ti fun won ni ase ati agbara re lati ma tude jade gbogbo eniyan ko leni eto lori ofe ati gbo won gege be ti mo pe asire Oluwa nbe lara won o le re e wa nkan fidile ke tabi ke fidile nkan loko gbogbo awon igbimo ajo di Perfect International Bible Church to wa ni Ajaka ni opposite Made College adupe o fun ase ori agbara awon eto ti waye ninu le josin ye number telco baba si lale mo gbagbe 0803671651 ati 0807384613 0803671651 ati 0807384613 oni number te fi bo wa soro ido ma ti loko mi je pelu eleyi ni mo fin ki baba kabo sori eto tita leyi.
1: Thank you Jesus, thank you Father, thank you Son, thank you Holy Spirit. Gbogbo omo Olorun ni bi te wa te tin gbo mi eke hallelujah hallelujah e pari wa hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ada oko pada lo si odo Olorun eni ti gbogbo ipa ti agbara nbe ni ikawo re eni to tun fun wa lori ofe ni ti asale yi lati duro ni waju gbogbo omo Olorun ati lati ba wa soro Olorun ni ti asale yi ogun ati ola ati ola nla lo ye fun Olorun nla yi ogun ni fun Olorun lo ki orun ogun ogun ogun ogun ogun ogun gbogbo eyan omo Olorun mo kenye wi pe aku ajale ni gbogbo ona yo dara fun eni kokan wa adora onisheti wachi bibeli so ipe ogbe oro re ga jo oruko re lo e to tumo si wi pe ohun gangan ni oro re Benny, Olorun ni oru ara re alagba alabajo to fi gbega jo nkun lo oro yi ni mo mutan wa wa ni ti asale yi loruko Jesu yo pade wa lonu ara ti nono iyanu yo jaide ati seke seke aye wa danu bi Oluwa Olorun amo ku ti se nbe laye ben Oluwa wi alafia ni lekan si aku ajale eje ki agba adura olori ofe to ga lanu ati alagbara adupe lowo re tori ti iwo Olorun nikan ni ola eyin ogun ati agbara adupe tori gbogbo ipa ati agbara nbe ni kawo re ni oruko re ni abere oro re ni ti asale yi Oluwa kun enu mi gba tenu mi soro je ki oro ti asale yi lekan si ko ba ni awon eniyan pade bi o ti se nse to de ngba

ogo lori ara re ogo ni foruko re baba Jesu Kristi oluwa atorugbalawa amen amen amen ni oruko Jesu yo dara fun wa oju oni ti wa gbogbo eyan mo lorun le ko si mo fe ko fun olorun ni iseju die lara iseju ti o ni to fe lo fun ara re nitori oro yi oro aye raye ni o de ni se you know only she nipa ala re ati nipa idile re ati nipa ti o ndojuko yo dara fun oruko Jesu gaga bi toni olorun we have a topic before this night that says those who know their God those who know their God I want to mo olorun to mo olorun won I want to mo olorun won ejo eyin omo lorun eje akiyesi bi yi dara dara dara eje akiyesi bi dara dara eje kin ko awon kon kon po awon to mo olorun won awon to mo olorun won olorun ti a refer si ni bi yi you know kin se olorun kekere no ben kin se olorun igi kin se olorun ope kin se olorun odo sugbon so nipa oba awon oba e oluwa awon oluwa olorun nla toju awon olorun kekeke tabi olorun miran lo olorun ti a refer si ni bi ohun ni eni to ti wa ke aye to wa ohun ni eni to da aye ati orun awon ti o mo olorun won e ja lo ninu oro olorun ninu we Daniel chapter 11 verse 32b Daniel chapter 11 verse 32b Daniel 11 verse 32b people who know their God shall be strong and carry out great exploits hey you know sugbon awon ti o mo olorun won yo mu okan le won yo si ma se ise agbara please mo fe ko underline ibikan ni ibeyen dear God people who know dear God I want to mo olorun won eyin elebe mi oro kan wa nbi ti mo fe ki akisi ti mo fe ki amo dada dada gbogbo awa tan ki be pe oruko oluwa looto awa ta jo mo leyin Kristi Jesu awa ti a ti se iribo mi fun awa ti a ti fi aye wa fun ni gbogbo ona awa ta n ku egbe woli kiri ku egbe pastor kiri ku egbe oluko ninu oro olorun kiri awa fi adura jagun awa dikin awa dikiness awa eda gbogbo awa ti a n gbe ninu ogba ajara Kristi oro yi kan wa gidigidi awon ti o mo olorun won awon ti o mo olorun won bibeli so wi pe they shall be strong and carry out great exploit won yo mu okan le won yo si se ise agbara awon ti o mo olorun won eja kesi ibi sa eja kesi ibi yi you know olorun ti awon baba wa npe ona ni awa na npe titun fi di isisiyi titun fi di akoko yi to fi di isisiyi awon to mo olorun won o ma nse mi lanu ni opolopo nigba ti a ba ri eni to pe ara re ni omo olorun to n duro di akoko idahun to wa so wi po ti pe mi lo sosi mo mi gba dura mo mo fe ti ese ile bo oro mi o ma se mi o se mi lanu ni igba ti a wa ti a pe ara wa ni omo olorun ti a da olorun wa mo ni ona kan tabi omiran opolopo ti je wo re bi oluwa to lugbala si be won ti se kini won ti mo won papa mo ni gbogbo ona nitori ohun ti o ni itumo to mu won se to mu won pada to mu won so wi pe agbi oro olorun mo leyin pa ti gbogbo wa mo wi pe bibeli so wi pe
ni ki a ma gbadura titi ayo wa yo fi kun titi ayo wa yo fi kun be ni nipa ti gbogbo wa mo wi pe oro re so wi pe ireti nbe fun igi ti a ge lori eh to ba gbonu omi a pada so pada alo mi si gbogbo omo lorun patapata to da be ni wi pe o ti re die ninu emi alo mi si gbogbo omo lorun patapata to la isoro kan tabi omi ro koja to wa wo wi pe se tori ese wa ni se bawo ni wa la ise po fun mi bayi jodo aran mi si gbogbo omo lorun patapata to wa ni ori oke tabi ko wa ni petele to la ogun to le koja to wa ni ero wi pe abi olorun ti gbagbe won ni my mommy my daddy my friend my junior's one olorun ki gbagbe awon eniyan re Daniel is so weeping. People who know their God shall be strong. And carry out great exploits. Wa wa show to shake ni to ni agbara. Mo ma fi awon omo eberu meni ko se apere fun wa. Yes, awon omo eberu meni ko ma fi won se apere fun wa. Ninu oro Olorun. Nile ka ko sugbon ko sile ninu ile ni bi ti o wa to tin gbo mi Daniel chapter 3 verse 8 to 27 Daniel chapter 3 verse 8 to 27 these people they refuse to bow down to an idol ti o ba gbe kale awon eyan won la ko ni igbekun wa si Babylon lati wa ma sin nibe wi bi aku e ni igbekun a le ku omo Olorun ni igbekun emi ama so wipe wipo ma dura ngba tabi omo Olorun iyan so wipe ko je mo ti bilonia wipo ma dura ngba tabi ojo omo Olorun iyan so wipe ko ma saisan wipo ma dura ngba tabi ko omo Olorun iyan so wipe ki nkan ma sonu lowo re bibeli so fun ani newe Psalm 34 verse 19 many are the affliction of righteous is not unrighteous but righteous ododo pupo ni iponju awon ododo sugbon bi bere so wipe awo gba won ninu re pata pata beni bi bere wa so ninu the same sound oni o pa egugun re mo ko si si okan to se ninu won if any pastor tells you that that immediately you surrender your life to Christ that no more difficulties na lie why are the difficulties sir wari ogun sa sugbon gbo mi sa bibeli so wi pe koni bori wa koni se kini koni bori wa awa sugbon Olorun a fun wa ni agbara ati

le gbe business kale ko wo gbese ki gbogbo oja wo lule be ni iyan o tumo si wi pe olorun o dara iyan o tumo si wi pe adura re o gba olorun fe fi wu e wi pe so ma duro so o ni pada se mo le fi eyan gan o ma pada gbe dide ni e gba mi eyan modorun bibeli so wi pe o ni o bibeli so wi pe o ni ododo asubu ni igba meje oni atu pada se kini a pada dide oni ota mi ma yo mi ti ba subu ma se kini ma dide fun eni keri to mo odonu he can fall she can fall but God will raise him on earth up again I'm telling you ododo le subu ni igba meje tabi ju igba meje lo odonu atu se kini atu gbe dide a se kini a pada gbe dide omo dami ni awon eyan won yi won ti mo olorun sa a de se kini a ko won ni igbeku wa si babiloni si be awon eyan won yi mo olorun won won je wo re ni ikoko won je wo re ni gbangba my brother my sister ki lo nsi e ti won fi so po oruko jesu mo ki lo si e to so pe ton tin sa fun church ki lo si e to ni ogbo se so oru mo ki lo si e to ni o gbawe mo ki lo si e to ba nsa fun pastor e o je pada si ipo re ninu ijo pada jado pada si ipo re ninu ijo pada God is real God is faithful God is kind I'm telling you ki isoro ko ni mi so be mo duro nibi ti o wa yen logun ti ma se ti anu na de ti ma se kini to ma bu jade oba pariwo wi pe tẹ̀lé bá fún àwọn òrìṣà wọ̀nyí ìjọba ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rú mẹ́ta yìí wọ́n ṣe kíni wọ́n kọ̀ ṣe dat mẹ́ṣà jata gbẹ́gẹ́rígò wọ́n ṣe kíni wọ́n kọ̀ láti ṣe kíni láti fi orí balẹ̀ fún òrìṣà fún èrè nítorí wọ́n ṣe kíni wọ́n mọ ọlọ́run wọn wọ́n mọ ọlọ́run wọn ebi díẹ̀ ló pa ẹ́ my sister ó dẹ̀ sí ṣọ́ọ̀bù sórí ara rẹ̀ ebi díẹ̀ ló pa ẹ́ my brother tó di 419 ebi díẹ̀ ni o se duro di akoko re o mo ebi oni ojo la to dara ni o mo ebi oni bi ti olorun gbe e lo ni elomi o ti e fe na ni oruko mo nitori ohun to fe fi senu nitori bata to fe wo sese nitori aso to fe fi sara nitori o fe gun moto awon lo awon lost things ti nitori re lo si sa seyin fun adura fun olorun ati pa to ti wa sa seyin to ti ri nkan to nfe ba elomi ma complain ni pastor se ton lo baba wo gbadura fun adada adura oga beni pastor pastor fun wi pe to ba de ijo temi wa di mi na ni so fe se so fun eni awon eyan go ri awon eyan go ri o so se mo gan sin beni so fe se so fun e beni mo so fun enu ni opolopo nta my brother my sister inu ijo ti o wa yin duro si bi adura ngba nbe ma je ti pastor kan bi e kiri pe asori to ba pio isi ijo mi lo wa ti niyawo wa ti bi omo wa ti ma fo loke wa ti mu gbogbo ayan mo se lo si ijo epo lo wo se ko si talaka nbe bibeli so wi pe o ni alai ni ki yo ton laarin wa but olukuruku lo ma du ori ara nibi ti o wa yan

ti omo Olorun Olorun ta won ebedu meta mo niyan o ko te fi won sile ko de ko mo sile oba wa pase wi pe lateni ran ninu ilu yi Olorun awon ebedu meta la o ma se kini la ma si eni to ba ko lati se ma pa yo ije wo mo Olorun re beni so je itijo fun Olorun ni ani adugbo re ijo ti e bi Olorun re jade ki awon eyan mo ru Olorun to nsin to ba se beni itijo ni e sugbon loni mo fe ko pada si ipo people know that God, exactly God that you are serving. Jackie, when you want to run around, Benny, Benny,

0: ńlá ni ó ń gbé ni lórí sókè ó dẹ̀ mú àgbà wọn kúrò nínú ayé ẹni mo gbà ní àdúrà yóò dára fún wa in the name of Jesus. This same Daniel chapter 6 verse 1 to 28 Daniel refused to stop praying to God 3 times a day. O kọ nígbàtí àṣẹ jáde wípé ẹnikẹ́ni ò gbúdọ̀ gba àdúrà sí ọlọ́run mọ́ bẹ́ẹ̀ ni àfi kó má bèrè ohun gbogbo lọ́wọ́ ọba ṣùgbọ́n this man nail is God. Ọmọ ọlọ́run rẹ̀ my God o si fere se liye o si ka window soke I want people to see me that I have God mo ba olorun so oluwa ojo ti ba ma pada leyin olorun ti ma lo ni olorun miran o better ki olorun mu emi mi kuro tori emi ti sign pelu olorun mo ti fi emi mi rubo fun mo ti fi aye mi dama jemu fati idile mi we pray olorun la wa yo ma se be ni iwo na mo fe ko so mi to ori awa ti mo ona yi a le pada mo lai arakunrin gbadura ni igba meta ni ojo kan ko gba pamo o je ki awon eniyan mo nitori ko se kini o mo olorun re won so si inu iwo kini to nje eniyan ije mo pe olorun lo angeli re lati pa kini o lenu mo kini o di ore daniel nitori pe ni ti daniel mo to jeri ohun ni kini o eya juda egbo meyin mo olorun to ba tori nkan kan sa fun olorun o le ri duro sinu ipe ti a pe e je aladura sibe ko de ma se kini ma tele olorun olorun le fie sile ko de ni doju ti e lie at lie emi so mo gba ri re je ninu aye re wipe ko le fie sile to ba ke si da John chapter 14 verse 12 bible so wipe o nilu oluto ni mo wi fun yin eni ti o ba gba mi gbo ise ti emi ise ni ona yo se pelu ise ti ise to tobi ju won yin lo ni yo si se Jesus Christ lo soro ijade lenu eni to ba gba mi gbo ise ti mo nse ase atunse ju emi lo awon to se kini awon to mo olorun won awon to mo olorun won ijo mo wipe anu ma form fun e ijo mo wipe ogun olorun ma bu yo lara re in the name of Jesus to ba ke si number chapter 13 verse 30 bible so ibe only kelebu se awon eniyan na lenu mo ni waju mose o se wipe e je ki agoke lo lekan ki a se gba nitori wipe awa le se a le se wipe o je alaisan ko yi agbara olorun pada wipe o je eni to ntoro ko si ko yi agbara olorun pada sori awon nkan won yen la koja ni awon eyan ma ni ninu aye awa yi ori idojuko sugbon bible so be ka tujuka tori bo nti se gun aye fun wa iru ipo wo lo wa anu form fun e in the name of Jesus to ba ke si 2 Kings chapter 5 bible so ni arakunrin kan nibe namani olori ogun syria you know awon eyan won yi won ko awon israel ni igbekun sugbon lara awon konko ni igbekun to jo mo binrin kekere to wa ni odo namani to wa ni odo yawo namani lo so fun yawo namani lo so fun wipe madam bi oko yin ba le tan olorun wa lo ni israel a de mu etere kuro be ni omo binrin to wa ninu igbekun ibi ta ti ko won ni igbekun ni e o ke mo bi olorun po ni pati ni agbara e gbo mi sa olorun mo nkan to nse sa ejo eje ki gbogbo adu ninu ife olorun eje ki gbogbo ma se ife olorun e ma se je ki asaseyin fun adura e ma se je ka ko igbejopo wa sile se business o lo dede ni olorun ri ma lo ma beri agbara lowo awon adahun se lowo awon ti emi won be ninu iwo imu won ma gbe kele won agbara eniyan ma npin agbara olorun nikan lo wa titi ijo mo bi adura ngba bi adura ba den bo tumo se bon di oni olorun to nda won adura emi a ma so ije aye le ri bayi ka so pe kuse ni to da ka so pe eran ko kan lo da ko possible ko si ohun to n jade ti n se agbara kan to n ti leyin lati jade gbogbo eyan mo olorun te n gbo mi ni ti asale yi ijo ti mo olorun re mo pada pe pada sinu agba lo olorun elejumari eni to ni aye ati orun eni to da ni oni awonu ara re eni to da afefe to do n gbogbo eni to number 1 ira irawo o mo ye irawo o mo ye yepe eti okun ohun na lo da okun ohun lo da irin mi ohun lo da gbogbo tan fojuri o le da si oro aye re ma pada seyin ma pada seyin pada sinu re mo fi owo Christ so ya fun e wa ni itan rere aye re adara mo bere si sure fun e bayi nibi to wa to tin gbo mi ma je mu to lode ninu aye re oluwa pare ma je mu inira ko pare lara re ma je mu aseti ko pare lara re ma je mu egun ati epe ko pade lara re owo ajuni lo lara re o ya ko ma gbe sonu ko ma gbe sonu owo to ti shop we to da business eru owo yen jade lowo lowo nibi to wa yen ki ile aro la to mo bresi ma ri ori ofe olorun ma ri anugba ni ibi ti o wa to tin so kun yen anu gbe edide arugbo ojo da si oro re ogo re buyo ileri ojo pipe pada se mo e lara be loluwa wi o ni ku si ipo iroju ti o wa yo anu gbe edide o ya lo ma jeri gbogbo eyin te wa ninu ipo aisan o ya egbagbara olorun jide kuro ninu ipo aisan yen in the name of father son and holy spirit gbogbo eyin te wa ninu ipo aisan won ni so fin pe ke lo psalm 6 e fi ya o mi si mi mo fun ara yin woli na lo je nibi to wa to tin gbo mi mo de ti fun e lori ofe re lo psalm 6 fi ya o mi si mi mo mu nbe ko fi we gbogbo eyin te wa iran lowo e lo psalm 20 that's some 20 verse 45 from gagabiti no miko se mu gbogbo imo mi se lord psalm 20 fi gba adura ko de ka so mi ko se kini o ko fi we ko fi we ko fi we gbogbo eyin ti mo dide ogun si boyo nri ogun alatako ogun ifowo so awopo lord psalm 2 lo fi psalm 2 yen gba adura dada ni ti asale fi gba adura de fi bless omi fun rara re ko fi we o ma pe mi fun testimony o ogo olodun de ti bless yin lara re
1: olodun abiodu olodun sola ti sora ri gani Jodipa Faith International Bible Church Aleka si number 13 Fanibi Champion Junction off Oyemekunro Lakure lo npe gbogbo wa si ipade adura faith clinic
2: adura ma si pa pa mo Olorun ko pa le gba
1: Ni gbogbo ojo eti Friday osose ago mejo abo si mokanla abo ni nbere laaro adura to gbona girigiri to da ko memi mi
3: oro bi owara ojo
1: gbogbo aye to fe jumani tototo
3: eni egunda lam
1: ma bo
3: tapila adura ti wa nkale yo wo gbogbo e male semu semu
1: ateni rise ni rije
3: eni kan da fun to ngba yin tanyere
1: gbogbo wa adura fe clinic wa fun
3: ibere wo san dande latodo
1: yesu akiri soro
3: e je ki gbogbo ma nbo ni gbogbo ojo eti Friday
1: bi adura fe clinic ti lu akure
3: ojo wa number 13 Fanibi
1: Champion Junction off Oyemekunro Lakure
3: Pastor Dr. and Pastor Mrs.
1: Abiodun Olorun Sola
3: atopolopo iranse Olorun miran
1: ipade adura faith clinic
3: tojo eti Friday tin bo yi
1: lago mejo abo si mokanla abo laaro
3: Olorun Abiodun Olorun Sola
1: create mi le mi lowo o
4: ase ti re la se pe Olorun dipa
5: 6671 6651 ati 08073846131 08073846131 eja o yato sawon eto wa ta ma si tele tele kini nkan ti jodipa ni fu wa lose yi
0: eja continue adura wa ni arola ni ago meson ni dipa faith international bible church tete de ni ago meson after that I will do counseling by the grace of God you know ni opposite him at the college ni ilu owo ajaka street number 36 je ka pade mbe laaro la Wednesday ojo anu ni tete de e so fun ara yin takiri yo dara fun yin ni ilu fun ni ojo Thursday e je pade me ni ago meson aro ni ilu Akure Champion Junction e je fi sokan ohun to ba nse to mo pe le wa aye fun ara re gori re wonu adura yen Champion Junction Fanibi Street number 13 je abo Olorun pade yo dara fun eni kokan yin bi odun ise nlo si ipari emi re oni pari emi re oni pin emi gigun ni Olorun ma fi fun e wa de fi ara re pari odun yin yo dara fun e o so yi bo se nlo yi wa ri anu ti egba wa ri wa ni aseyori nla oju oni ti o mo gba ni adura fun gbogbo awon to nfo ni oke e ni ni plane crash awon to rin ninu omi loruko Jesu ship ni oni fo o gbogbo eyin te n gbo ori lerin e ni rogun accident eyin iya loje ma take ma jere be loluwa wi gbogbo eyin te je gbe so luwa ti ba yin san be loluwa wi gbogbo eyin ti ata so wi pe on fe fe yin se eleya eleya ton fe fi yin se yen ko di ayeje fun yin be loluwa wi o gbaiye gbaiye gbaiye in the name of Jesus no wa tun re soke ni bi ti o wa sare so ro yi tele mi mo ti nlo niyan so wi pe oluwa pariwo e so pe oluwa mo fi aye mi fun won mo fi igbe aye mi fun won mo fi ile mi fun won e gba patapata e ma se oluwa wa latenu ni lo
6: like ibẹ̀ má fọwọ́ kàn.
7: ADABA
8: DM9 Adaba.
9: Okay, it's okay.
10: Kí ló bí ẹjọ́?
11: Mo wà ní kílódún àkọ́kọ́ lọ́dún 2020. Wọ́n sọ pé okòwò yìí kò lè dàgbàsókè, ṣùgbọ́n mo sì wà níbí o.
12: Fámìlì kan di ilé ìtajà kan di ẹlẹ́ka mẹ́ta.
13: Ọdún mẹ́jọ òrùlé kan ṣoṣo.
14: Owó iléèwé mi di sísan, ìyá mi gan lè fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro.
15: Ohun ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ibùgbé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ìtàn kan ṣoṣo.
16: Síbẹ̀, ó dára.
17: Obey at 8, real people, real stories. Obey, it's okay.
18: Say after me.
19: Okay.
18: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
19: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
20: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
21: Ladies and gentlemen, she's heading into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Surely she's going to bed. No! And now she's live on TikTok.
22: Wait, this is finished? But I bought 7 days bundle. How did it finish in 2 days?
23: That's the thing, Jane. 7 days is when your bundle expires, not how long it must last. How quickly it finishes depends on how much data you have and how you use it. Get it? Keep track of your data on the MyMTN NG app and live it 100.
24: Mo ń gbádùn àdàbà.
25: Mo ń gbádùn àdàbà.
26: Mo ń gbádùn àdàbà.
27: Mo ń gbádùn àdàbà.

prideful woman. Olorun jẹ ni kan se je nkan lo. Se yi ki ya ya kore de ara ba dai dai baba e ka. Ka ta gbe je won la mi la ka jan kan kan yan ka kiri agbaye o. Ka ni ku lo moju to wa ye ara e. Iwo na ba sa fira o. Allahu muqaddaru. Allah subhanahu wa ta'ala. Olorun ko ka dara gbogbo wa dada. Eyan lo sa na bi aburu o. Ibi abajo re o. Olorun ti gbe kale fun wa ni Nigeria. Ba lo bo ni wa si fun gbogbo ipinle ikiti ja ke ja do. Wa de na du se ki ya ya kore de. Ko so pa je ara pata ide baba ka ba ti gba ti won ti bere ko bu ko te ko wori o ba sha na gbo to je o ba fa to amu bo ai la je ja kan ti ja kule ala ka lo ju orun aro mo bi olojo ato bi pe ka ma si se bi eri jeje iri ko se o ti lagbara adura o ti ku ka ya ku na lo yan ji soro to nba me ga sira e so lo mu to nche ni lagbara eni to wa de ga ta won to ti wa lo de ti won fe te bo obirin to wa ibu jo wa yo ata won to wo ju olojo fun omo bibi so se ma gbo wa ta fe ko na ola ka gba fun se won lo yibo eni la gba won gba o ni bo se se o se di aya kore de ni en kusi we ma ro pa ta ki ati lo wa du adu ni kini ile adu alaji se yi ya ya kore de ona mo le ni ka ma bo o wa ni number 3 fele re su to popo gboru ade n ka wo sa du ejiti e tun le be sori ago 0034331599 tabi 0022834029 se yi ya ya kore de lo so wi pe olon ka ju gbogbo soro ore o

0: ti ela yo mo gba ta ba le fona e ho to se jasi ashirin lagba ni fi wa mi wa yo o da na e je wa bere ona lowo en to mo na to alhaji sheik sheu yayi akorede jagumolu adini kafata isi jaba bigba dua gangan alaje kale
1: eun yayi tewo yi baba lanu ni sheri yayi tewo ye baba lanu ni alau jami

0: lala.
1: Oluwa lo nwe ni ga. Eda ka o le se. Beni aba ti e lo hun o do o. Ipa eda o le ka. Oki ki oko so kan kari aye. Ona imale ti e gbe dani loki ki yin fi kan kari aye. Ka ba dura jagun ati tunisile o oko so baba loluwa firan gbogbo eni to baba wa debe na dupe fami oluwa wa na dupe anu oluwa wa oluwa lo gbe ni ga eda ka o le se beni aba ti elo o da o ipa eda o le ka Kafadu ajagun ati tunisile oko so baba loluwa firan gbogbo eni baba wa debe ni won ranu oluwa laye wa oluwa lo ngbe ni ga eda ka o le se beni aba ti elo o da wo igba eda o le ka igbagbo re ni o mu dani Masila ni akite ni kabaje walayi talayi sumo bilayi iwa goke pela se oluwa oluwa lo ngbe ni ga eda ko le se beni aba se lo o da o ipeda o le ka
2: oh,

0: ati IGMB eyi ti omo le lo lati lo si universities ni 200 level directly
1: ki wa ni anfani tin be ninu awon eko meta ile ite ti daruko won yi
0: e seun lotu omo to ba setan lodo wa ni ile we St Albans University laarin osu mesan si mewa ni anfani lati darapo mo awon akegbe won ni ipele keji ni university omo to ba setan lodo wa ni ile we St Albans University ni anfani lati se daada ju awon akegbe won lo nitori pe a ma fun won ni eto eko to yoranti ni ile iwe wa eyi si ma ran won lowo lati darapo mo awon akegbe won ni university ni 200 level directly
1: o da ki wa ni tin fi yato si tawon to ku
0: lakoko ile eko St Albans je ile iwe ti o gba ase ijoba awon oluko to si wa ni ile iwe je oluko ti o dangajia ti asin fun awon akeko ni imeko ti o yekoro our teaching and learning method je ti igbalode and the one ni conducive learning environment anybody now's facilities fun awon akeko ti o ba wa lati ona jijin a ma se igbaradi fun awon akeko wa eyi ti o ma ran won lowo lati se daada ju awon akegbe won lo nigba ti won ba de universities nitori pe a tun ma ran awon akeko wa lowo nipa kiko won English language mathematics and computer
1: kini awon nkan amuye ti eni ti o ba fe wole si ile iwe ti o ni iyen entry requirements
0: en ti o ba fe darapo mo wa ni ile iwe St Albans University College ma ni 5 O level credits ni esidonwo waec tabi neco
1: ibere kan ti o mo tawota se inu awon eyan bayi ni ti oro owo ile iwe owo ile iwe yin se ki se leyi ti yo kan yan lebu eyin
0: olotu owo ile iwe wa opo rara ko ni kan awon obi ni egun eyin a si tun ba ki awon obi ma sanwo yi die die
1: gbogbo eni to ba wa nife lati darapo mo ile iwe yin a ona woni wo gba
0: omo ti ba fe darapo mo wa ni St Albans University College ko wa si ile iwe wa ni number 17B
2: Ijero Street Ijapo Estate ni Akure ti e ba ti wole lati Okejebu Gate e kan ran rin DS sale tabi ke drive down wa si sale e ri second turning ni apa osi ke ya sibe ti ba ti debe e ri patako ajuwe wa to wa ni be to n toka si ile iwe St Albans University College ni Ijero Street
0: number 17B fun ekunrere alaye tabi ibere e le pe awon number won yi 07033988200 lekan si 07033988200 tabi
2: 07030063992
1: ora ki n to yonda yin kini amoran yin fun gbogbo awon obi atalagba to pelu awon omo ilewe gan paapa ti won wa nle ti won si n wona lati wole si university
0: amoran mi fun awon obi ati alagba to ni wipe ki won ma je ki awon omo won duro sile ma fi akoko sofo di igba ti esi jamb won ma dara e je ki won wa sodo wa ni ilewe St Albans University College lati wa se eko A level eyi ti o ma fun won ni anfani lati darapo mo awon akegbe won ni university ti o ba wu won lati se course to ba won lokun laarin osu mewa pere ni won fi se eko A level program yi ni St Albans University ti won ba de ti se tan won lo lati wole si university eyikeyi to ba won lati lo se course to ba won ni 200 level
1: ta bo ti je on le ti gbon yen o lati ile iwe St Albans University College Matthew Adekunle Oladijiloko mi te

0: pe akudede akoko ti a wa yi be mo si nki gbogbo eyin ti e n gbo wa lori eto abalaye ka kiri orile de Nigeria wi pe e ma ku dede akoko yi o e si ku bi kan se nlo bawo ni le bawo lo de nbe shode san lo le ledu mari buburu ko ni subulu wa o gbogbo eti to n gbo wa na eti yin o ni di o lo le ledu mari Oladele omodan loko temi nje o eni agbalagba poko e ti o mo pe to ma pe omode omo isuta isu ota okokan na musu asa boku lararo mekiti nijoba ibile ijero on lo tun wi fun yin ni dede akoko ti e ngbo wa ni ikanrin ile ise ti e ti ngbo wa lowo lowo I pe abalaye leto eto ni abalaye emi nikan ko ni mo nbe ni gbagede eto ni dede akoko ti e ngbo wa lowo lowo yi e ban ki e jina sam aroge nbe ajo wa lori eto ni
1: aye laye eyi ti o ye nikan orun lorun wu ki ru iyan loju

0: gbogbo ọmọ Nigeria lokunrin lobirin mo ki yin o okan yin abale adura gbogbo wa gba o ari ba ti se arona gbogbo ati ku bi odo se se ri ibi ta afokan seun pe ati owu ni olodumore oba igba to da osu kejo osu kesan to ye ka rojo gan to ni ka ku ye ko ma so pe ojo ki lo tun to le abo se gba ogbele oba to nse gbogbo ni olodumore oba un lo peto si ka ma dupe ka de ma yin olodumore ninu gbogbo arakara to olodumore oba ba ba da mo ki gbogbo eyan mo to gbulu lokunrin lobirin mo ki onile mo ki alejo mo ki oba mo si ki ijoyi mo si ki egbe fi asaye na ti mo se ni ilu togbolu gbogbo agbole baba mi ni togbolu agbole ausi mo ma ki yin o mo si ki agbole iya mi na agbole emila okan gbogbo wa balẹ ari ba ti se arona gbegba ari je ari mu ijade wa iwole wa ko ni bi aye ninu orun mi lo ni bebe emi na ni bebe ohun onun lo di fa fun ologuro omo ejoko lagbalagba wosa onun ologuro omo ejoko lagbalagba wosa onun lo di fa fun ateka ateka lele ohun ni chawo lo so de ibadan won ni wo ateka won ni ko rubo ko tubo ise to ba se ko ma ba je ori olori pe ohun la kere ateka kan ti ogbon sebo ko rubo isu ire bo egba ise titu e ri se ti ateka se to je pe ose meji lo pada wa kere e ori olori oni kere gbogbo wa o ari ti wa se ise ta ba foju owo se ani fi yan owo ani fi daso danu emi ni ajeru loogun lati lo ta ogbonu ti gbogbo eniyan pe ni omo adawe so loruko mo ma so pe olodumore oba ni agbara aye ati orun be ni nikawo e ohun olodumore ni faje opolopo elomi gan te ti so orisa to nse o ti so de olorun ko si orisa tin be nile aye ti o mo pe o to olodumore oba pe ari oto ni olodumore oba gan le awon orisa tanse ohun ni won ra wo le le lori opolopo elomi ton ba so pe orisa ma bere boya ti rumo loto ni rumo loto ni aye orisa eni to orisa da ohun o pe lorisa awon rumole awon gangan lele to je pe olodumore oba ran lati kole orun wa si ile aye ton bo olodumore ke ijoba sugbon awon orisa awon lo ngbohun irumole alaoro ohun lo ngbohun orisa ko olodumore oba ko ko ran wa lowo ani wa wa ka tori ile ta ri aye oni gbadan lowo wa number kan soso to je number ti temi ohun ni 070-6-3-01-2816
1: ẹ ṣeun bàbá mi ajẹ̀rù lóògùn ẹ kú ohun láti ẹ̀ẹ̀kan bàbá ní ẹni tí orísà dá pé òun náà ń pè ní òrìṣà ṣe ti wá rí báyìí ẹ̀yin náà tí ẹ̀ ń gbọ́ wa nù lé ìbàlẹ̀ ọkàn yóò jẹ́ fún yín o lọ́lẹ̀ elédùnmarè bàbá mi àfi bẹ́ẹ̀ ni wípé nínú àwọn gbólóhùn ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ àti àlàkalẹ̀ tí ẹ là lẹ́ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ mọ irú ìbéèrè tí ẹnìkan béèrè nígbà tí ó fi béèrè ìbéèrè rẹ̀ ó wá ń yà mí lẹ́nu pé àbí ẹ wẹjú ni ìdí ni wípé ó ní wọ́n máa pa wọ́n máa sọ̀rọ̀ wọ́n máa pa òwe wọ́n ní ìkọ̀lé ayé ìkọ̀lé ọ̀run wípé ó lóun wá wò pé ṣé ìkọ̀lé tó ń bẹ ní ilé ayé pé ṣé ìkọ̀lé kan náà ń bẹ ní ọ̀run ṣé bá ṣe ń jẹ ọba ìkọ̀lé ayé náà ṣe ń jẹ ọba ìkọ̀lé ọ̀run òun ni pé kí ló fà á tó fi jẹ́ pé ìkọ̀lé ayé ìkọ̀lé ọ̀run ìkọ̀lé ayé nìkan náà ń gbọ́ pé wọ̀nyí gbọ́ ìlú míì tó ń bẹ lọ́run ṣé gbogbo ìlú náà ló ń bẹ lọ́run àti bí ìkọ̀lé ṣe ń bẹ lọ́run yìí.
0: Akoko mọ̀ pé Yorùbá ló ní èdè òun àṣà tí ẹ wà. Ta bá ní pé ká sọ̀rọ̀ nípa ti ọ̀rọ̀ Yorùbá a ní ẹwà èdè. Nígbà tí wọ́n bá máa sọ pé ṣe rí lágbájá pé pupa rororo a lè sọ pé pupa rororo tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé báyà a fi ṣe ẹwà fún lágbájá ẹ̀rí mọ̀ pé wọ́n fi pọ́nlé ni àpọ́nlé ni ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀.
1: Àpọ́nlé ni rororo yẹn.
0: Bẹ́ẹ̀ ni tó jẹ́ pé ó wà ní níbi ibẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá sọ pé ó ti kọ̀lé ọ̀run bọ̀ ní kọ̀lé ayé ìyẹn wá túmọ̀ sí pé ó ti ọ̀run bọ̀ wá sí ilé ayé kì í ṣe pé bóyá ìkọ̀lé tó wà lẹ́kìtì ló tún wà ní òde ọ̀run rárá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni nígbà tí wọ́n bá sọ pé adéfìlà òdòdó wọnú igbó ìmọ̀lẹ̀ so wọ́n fi jẹ àwọn tó jẹ́ pé kò mọ ẹwà èdè ọtí ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ẹ fẹ́ lọ gbé ọtí wọ igbó ìgbàlẹ̀ kẹ́ ẹ sọ pé ṣe lẹ̀ ṣì délé ẹ̀ pé ẹ fi sí ọ̀tọ̀ bó ọkùnrin bá fẹ́ wọ gbó ìgbàlẹ̀ á ṣì fìlà obirin lo fe wo gbo igbale abi ile osa mi won ni ko tugele e but e le so pe fe gbo tin wo gbo igbale ke so pe e si ideri e si oto ni gba ton ba so pe agba to tepo okuku oja iyan ni okete lati so pe ka fi pon okete le
1: ile baba
0: ni gba ta ba so pe babalawo ti o gbo fa to mo yere su fo bi rojo rojo iyan leyele so awon apole
1: ede yoruba ni to je yoruba to si je wi pe eni ti o ba ti gbo pelu bo se ba wi yen ko mo
0: koni koni ye
1: e seun ka te totu se n gbo bi won se se alakale ikole aye ati ikole orun eni ba se se alakale won ni akanle ti a fun ni ke se wi pe ikole kan wa ni odi orun na e seun o lo le ledumare yo ma ju ise ba mi ajeru logun
0: ase
1: ni le ti e ti jade wa ni ojo titi ni lo le ledumare ayo ati alafa le ton ba ile o
0: ase
1: ati yawo atomo ibalokan yo ma je fun yin
0: ase
1: enikan ko letter ti re wa bo se ko re oni olotu eto abalaye o mo kiyin o eku eto e si ku ise opolo be mo si ki baba ajeru logun oni oruko mi ni Temi Dayo lati Okiti Pupa onise owo ni mi ti Olorun ba si ngba fun mi mo ti dagba ti mo si ti ni iyawo sile baba idi leta mi si yin ni pe bi mo se dagba to yi mo si nto sile o to si je nkan itiju fun mi gidi gidi mi o mo eni ti mo se iyawo mi kan wo mi si ni to si n bu asiri mi baba egba mi kini ki n se bayi mo si fi oro to iya mi leti won ori nkan kan se si baba kini o ti ri si letter ti arakunrin yi ko yi
0: o da ko lo dumo ba ko ran wa lowo
1: ami
0: o mo fun anfana awon to se de bi radio won number to je number ti temi o ni 070-630-01-2816 070-630-01-2816 ta ba gbo oro okunrin ye daada o ni bohun se dagba to olohun ni yawo sile olohun tun pada to sile
1: be ni baba
0: o na oro ti da itiju fun ohun gan fun alara o ni sugbon yawo mo nkan to ye ko ile se onu te mo awun ni awon agbada en so pe oro n be ni ku ati idi ni pe boya yawo a so pe se lohun akeru jade ni iyawo ti mo nkan to ye ko se boya ni yawo a ke iki igbe oro isi ta ni ati mo nkan ti iyawo to be ni ko e to fi se be ni pe on wo si sugbon ko lodumo re oba ko se daada pelu wa ma fe foju meji ma fe fi wo oro omokunrin ona kini nbe ma fe fi oju aye ma fe ni pe ka fi wo ekeji nbe ma tun fe so pe ka wo pelu arun ara ni igba mi ma wa nkan kan mi a wa to je pe eniyan ro pe boya oju lasan ni ti o kin soju lasan igba mi de wa to je pe wa so pe ise tun se arakunrin tabi tin se obirin omode abi agba pe ise aye ni to teje pe I tutu de isale ikoko ni o je kon mo pe ko lo wa aye nu pe arun ara ti eni sugbon ta ba kokko ni pe ka wo eja ka kokko wo pelu ise ti taye to je pe aso ni le kan yen orun mi lo ni podun jeje isu oni ikete dun ruru fo oni obirin dun ba se ibalo poju okunrin lo oni awon lopa apotun se fa ojo kan fun siju ewa etin so mo olofin siju ewa tin se omo olofin igba to je pe iya ohun baba e fe se be ni pe won fe lo bi won lo toro e lati ode orun wa ile aye ni omo iya lode ni siju ewa sugbon o wa je pe idile olofin lo gbe bi sugbon e gbogbo ma je mu to je pe chiju ewa se be ni pe o ti ba eleda to ti ba dala le di orun igba to dele aye o pa gbogbo eda won kuku ri mo pe awon ara ti torna wa taka si pe ile aye to nlo yo ani je ko ni ifokan bale ni bibe ni awon egbe orun be sin gbe orisisi to be sin gbe di lowo bi pe ko ma jale bi pe ko ma to sile bi pe ko ma lori oko ati bebe lo opolopo elomi na lo wa lojo ini to je pe awon egbe lo ba jale ri pe aifi ma je mu won la je pe la ifi se to je pe gbogbo nkan to nse ta so pe ohun lori oko tabi ohun boja kale pe ko ta tabi ohun duro pe gbogbo eniyan dede ka egan lai mo pe ise awon egbe ti bi ni eri mo pe siju ewa yen ba kin se pe boya ran ara e lo fi se bi kin se pe awon egbe lo lo fi nkan yen to ofisi ni lara orun la tun soro si waju ninu SFA mi oni tetefa mo ni rinrin fa o na awon lo de fa fun odobo tin se aya ochin odobo tin se aya ochin ni won ni pe ko rubo ko tubo ki ko bo ko bo ma ba ko si ni le abe o ko bo ko rubo igba mi ma wa ni igba ti awon agba ba ma ro titi to ba je pe won da fa kale to a so pe mama ririn oru tabi pe mama je nkan bele tabi pe iru kan bele mama fa so bele ibora sugbon tun won mo sugbon odobo tin se aya ochin ochin oba ni won so fun iyawo e odobo pe ko ma so pun fe lo focho ni osan gangan sugbon o ko bo ko rubo ibi to ti fe lo focho ni osan gangan e kuku mo pe teniyan ba fe bomi ni eto odobo yo fe focho abi o fe pon omi a la fe kan si fi ese kan si pakiti a fe ese kan si nu omi ibi to ti fe ese kan si pakiti fe ese kan si nu omi lalujo ninu omi ti ko wo ni labe to ti be se ba dani amu boya on to si le ni boya idi yo na bi be be lo ni ise fa ni lo wa ku si bi be tugbon kan ta mo ni pe o ti be ko aisan to je pe lati abe wole ni bi be e ri mo pe biru yen ba oju oju lasan ko niyan o se aye ni niyan gege bi oro ti mo tun so nipa to omokunrin pe ka tun fi aisan ara pe ka tun fi so pe ka tun fi wo to tun le ma fa irun nkan to je pe o mu ki eni to ti ni yawo sile ma to si le orun mi lo ni epo gerege ni pombelenu fere fere o ni akanni re girigiri wodo onu lo de fa fun akere tin so omo ikeyo akere tin so omo ikeyo nu oni pe ko rubo ko tubo ko ma ba rogun aro abe won wa yan akere lebo won so fun akere pe acho chokoto ede to ya loju ara e pe ngogan la fi ru ebo akere ni pe ogbon ni awon baba lawo ngbon e pe ite awon baba lawo niyan o ko bo ko rubo ibi to ti wo achokoto ti o ya ni oju ara e bi awon kokoro ti wo ni abe niyan to wa de ni to je pe o be sin to nle to be sin be mi ni nidi eni ba mo akere dada te ba fowo kan ati be mi nidi
1: akere lo mi oju waju
0: be na tun ti be mi sidi e mo pe arun lo fati arun ara akere benye pe kin se pe boya oni se aye ni lowo lati se ni bibe so aifan ara le fati omokunrin a se aye tun le o tun le fa
1: mo ri pe en gbo bi gbo alakale bi baba mi ajeru logun bi won se la kale bi pe o se se ko je ise aye ni o si se ko je pe aisan ara lo fa iwo na tani pe ko ru ebo woni ri ru ebo ni gbe ni eru ebo ki gbe eyan tara sasa ko kan si baba mi ajeru logun ni ilu itawolu baba mi se ka wa gba wi pe nitori o lohun fi oro lo iya ohun pe iya ohun ri kankan se si se ka ni pe iya re wa mo nipa ohun to nse abi ki lo le mu ki agbalagba ma to sile
0: ta ba ni pe ka so pe boya iya e mo nibe ta ba de so pe ka so pe iya e o mo nibe tori idi ni pe oro meji la so kale si le kan yen ano le je ise aye ni igba mi ma wa to je pe kokoro tin je fo to je pe ara efo lo wa ta ba iwa so pe kokoro tin je fo o pe ara efo lo wa iyen ti tumo si pe eni to sun mo eni pe un gogo ni
1: lo nse ni
0: ni nse ni gaga bi asefa oni eni mo ni nse ni mo ni eni mo ni nse ni ba agbon miregun o ni afin ni mo meku o lo lo pada aso meku o na ni mo ni nse ni me na ni mo ni nse ni bara agbon miregun o na ni ni mo omo eja o lo ndun tu pada ache omo eja o na ni mo ni nse ni mo na ni mo ni nse ni bara agbon miregun o ni awodi lo mo omo eye o lo ndun tu pada ache omo eye so oni to ba mo eniyan igba mi ma o ma nse eni to wa ni biru lokoja bayi to wa ni Abuja temi atun ajojo mora mi o mo noba e ko mo noba mi afoju kan rari ko se nkan to da wa pori mi o moruko ya ko moruko ya titen bawo ni ma se le ma se nigba mi wa a le so pe kin se ya ko je pe iya but a afenu so gbangba pe iya lo nse sugbon gege bi oro ta ti so sen pe o se se ko je ise aye o de se se ko je arun ara orun mi la oni edi sa mo ni edi so oni edi ni se pregede be ni aja se la omi oni awon lo de fa ojo kan fun eta eta nu oni pe ko rubo ko tubo ko ma ba rogun arun abe won yo eta lebo eta ko be eta urubo aisu airubo eta egba ise tutu eta arun ta ba lara eta la tun ba lara omo iba mi ma wa to je pa arun ile iba mi a chujo lara eni sugbon igba to ba je pe o wa de si waju wa de seyin wa ni omo bi to ti ko iru arun yin awon baba nla enkan iya laya enkan ijo mo boya iru arun yin ijo mo boya won se won ni ninu ile ni nibi ibe eniyan ole so erin te eniyan rin lese ni igba mi o ma fa arun karun si eniyan lara orun mi la oni oturupon gitan mo ni oturupon gede o ni oturupon gitan ke ni ba le rona loni o ni awon lo de fun ojo kan fun agbo agbo nu oni pe ko rubo ko tubo ko ma ba rogun arun abe ko fi agbere ko fi sile agbo ko bo ko rubo agbere agbere agbo fi sile isu iru egba se titu ba agbere se sopa niyan en to ba iware abe agbo wa ri pelu ipa so e mo pe ijafara aigboran ise si eni ifowo fa oun lo fa arun to wa ni ara agbo ati le so pe boya iye ni lo se sugbon nkan to oro e dale lori ni pe o se se ko je arun ara o de se ko je afise ni
1: eseun baba to le ledumare olodun ba ma fun yin se
0: ase
1: irin ajo yin na ko si ni bi o ma raye nu
0: ase
1: ngba to ti wa ri bi eleyi kini wa ni ona bayo ati amaran si awon ti ru fe be tun se bayi
0: ko lodumore oba ko ran wa lowo
1: amen
0: ko se nkan kan to wa nle aye te niyan oni te niyan o le ri solution si gaga be do loyinbo orun me lo ni mo ririn oni mo bo ni temi pade o na awon lo pa po ton se fo ojo kan fun oni wuruwuru taju oni wuruwuru taju lara omo e oda igba to ba ti dile oni isegun a ti be bo sile alawo a ti alawo bo sile alafa a ti alafa bo sile aladua sugbon papa sibe aisun kuro nibi ti tana gbogbo eyan lo ti so pe iwo oni wuruwuru taju fi omo ile ma tejo ko so de alachokan oni to ba pepe un ara lawo rere titiun sugbon ka to wi ka to so o wa lo ba awodi abufo yaya awodi abufo yaya o wa bo ni wuruwuru se ti ara omo e ti o da tara omo wa da ta lafia wa je pipe fun ko si nkan te niyan rin si te niyan o kin ri te niyan o kin rori e tori awon agba ni pe ona te niyan ba tin rin te niyan ba fi sile pe ohun ni o kin di ni pati omokunrin ati awon ti ru fe ba nse opolopo elomi kin se oro titan sile nikan ni oro o ri bi iya kan o wa sodo mi oni arun ninu egigun oni enikan lo ni pe ko nde odo mi oni tori ohun ma gbo eto mi daada oni mi o so ni patarun egigun ri se gbogbo nkan tin ba tin ba tin ton ba ti ba ti mo ni mama so nse bi leta ten kaluku ba ko wa oun ni mama se igba te ni ma sa jojo so pe ka jo fuwe iwe oro ti mo fun ni aba oun amoran mo ri mo pe o je gidi ni agwara e ese to tite o tun de ni to je po le fi ese ara e mejeji to le fi rin be na ni opolopo elomi kin se gbogbo oro ta ba ti so lori radio e ta ba ti so lori afefe leni a ma so pe ko ti kan isoro titiun iwo na to fojo mo mu amubo ise tun se to dabe ni pe ise te o ko lo dede to je pe ko to eje jeun ti yawo na wo e se gaga bo se wo omokunrin si totun to sile iwo na gbinyanju so ori oro ara e mo ma so o gbagbo ni ifa lolodumore oba ko le aleye ile lowo lati tu ile aye ise o yato si awon to je pe won se ifa awon ahare o e fu awon ahare ni eni ti o ko fa to gbo fa to dede so o de ifa marun dodo ni ko de be na ko na so pe o yan elebo jije titiun ki se ru awon won yen ni mo ni pe ko ma rin irin te ni ile titi e so gaga bi aba ohun amoran mi fun okunrin ohun obirin ninu gbogbo awon to gbo wa to gbo eto yi ohun ni pe gbinyanju sori oro ara e nkan to ba tin se e gbinyanju ko tesi waju olodumore aje ke onikaluku ware akoyo si oro ara wa o emi ni ajeru loogun lati lu itogbolu ilu togbolu ni mo ta kan mole si number kan so to je number temi ohun ni 070-630-012816
1: baba mi e seun fun alakale gbogbo bi e se ba wa so e si ti so number yin sugbon e wa ba n se kini kan ibi gan ti agba ta ba nbo ni ile odo yin gangan bawo ni ati ya si ile odo yin
0: ile mi o ni se mo te niyan ba sa ti wo lu ta ogbolu ka niyan bo le ni ile epo to ti akure na local government secretariat idoju koju ile epo ohun leni a ti ri patako ajuwe mi patako ajuwe toka so ona to ti da oda si oni ka niyan ton si waju ko to rin opo na be marun si mefa la ri le mi lapa alaafia ti mokun le mokun ni awewe ile mi oni isimo
1: se ti gbo ile babo ni isina rara rara eyin na erin bi baba bi won se so ni ka si pe number ti baba mi ajeru logun ti won pe jade ni ori ategun yi lole ledu mare gbogbo wa na buburu kon ni subulu wa o ohun to ba nse wa kudie kudie lara re titi tara sasa kan si baba mi ajeru logun ni wara nsasa lona olon ba mi dumare gbogbo wa a ri esi ayo titi dojo mejo leni ti atunjo ma pade ni ori eto ti a pe ni abalaye loko engineer sam ta jo wa ni ile agodo te ba fe pe mi tabi oni awon ise kan tabi eyin na e fe se ikede ipolo oja yin tabi gbogbo n te ba fe se ayeye ni e pe mi sori number mi ka si jo ka jo ju si whatsapp wa ka si jo ju si facebook ki gbogbo e ko ma lo bi ororo ti seme 08 60 70 42 98 08 60 70 42 98 number to wole so do ti temi niyan oladele omode loko temi je o eni agbalagba poko e ti o mo pe omode e omo isuta isu ota okokan na musu asaboko lararo mekiti nijoba ibile ijero ohun lo wi fun yin pe titi dojo mejo leni ta jo ma pade lori eto ta pe ni abalaye iri ati ayo latunjo fi pade o daro

0: So, Atunde la shale to ni o. Ala Atunde la shale to ni se. Ide o ni padi ye lai lai. Ide ta adele ni adesi to wo.
1: Ade to wo to wo.
0: Ide ta adele ni. Baba lara. Ode somo.
1: Ade somo ade sa lafia e kuba le oro.
0: Emi desi. Okay, Emi.
1: Odesi name.
0: Modesi name baba lara.
1: Baba lara.
0: Atidori ate to la shale to ni o gasibe loruko eto from the stable of Oluomo Femi Ogundaisi. Atunde ni yen lagbara ati ase Olorun oba. Awa la mo wa o. Eyin na la mo ba. We want us why ko ni je awa mo fun gogo wa o.
1: Amen.
0: Eti te fi n gbo wa yi ko ni di n te nawo le lori.
1: Bene.
0: Lagbara ati ase Olorun oba. Ke le mo pe atide ka kiri gbogbo bi te ti won wa ati bi te ti n bo wa o ye gba abe ti sun e ti le sun o deyin eto.

0: Baba Lara.
1: Dohun.
0: Oh, ri pe omo ogbon ni iyawo yin ka kodri.
1: Omo ogbon ra legbe ko ra re.
0: Eh. Aki emi o.
1: Dohun.
0: Ba ti seto awon mi wa ni ko gbon. Wa ni ode ni.
1: Egbon se si gumoda.
0: Sugbon.
1: Ah. Na ko fa egbon wa si gumoda la je.
0: Se on se tele.
1: O triple moda.
0: Ah. Aki yemi omo ogbon lobirin yen
1: bene
0: o fe kanile oko e ni ati pe boya ati o ba fogbon se boya ti lo gba yara ni family o si won
1: bene ati gbon sode
0: oni theater la pe te ba gbagbe tabi te ba ti gbagbe alagba James Omiyin ka baba Ajesha ngba toro e sele lojo si agba osere tiata kan o soro kan jade baba tan pe ni olofa ina o ni ewo laruwo gan ewo loju o ti iriri ewo le ti o gbori pe a tun su desale koko se wa
1: danran to ba
0: di nkan to di ogun to eleyi pe dada pe o common laarin awon osere tiata pe bi igba ti eyan
1: doctor meji se ba
0: ara n to fi se apere niyan pe se bi ko si bi tan ti n se pe ewo lo wa dija to dogun nu e oro to n jade ni isin akiyami o se oro baba olofa na o se abi o se o n se ogunleyo labanji okan pataki lara omo egbe Oluwa Fayo fun mi ni fakekiti Aminu Benga Ayodele Makinde gbogbo yin I chief Osogbon ti Akure mo si mu ope bo mo si mu ope bo Alhaji Toyin Olopa Eleran pelu gbogbo eyin te wa lori Facebook Live te nwo wa ta jo nwo ra wa adupe lowo yin e ka le nbe mo bere loruko Akiyemi Michael abe ti sun e ti le sun. Oh, dang it all.

0: ni mo mu wa eleyi lati fi dupe lowo gbogbo eyan ololufe olu omo Femi Ogundaisi fun ipari biribi te ko lojo Saturday to koja yi ope ni mo mu wa o mo nbo lori e mo nbo
1: eje wa lawo lojo eleni mo dupe ti o faye mi abala o suba mo dupe abiti kabiti
0: bo ti e je pe mi o polongo e mi o palantia e koda mi o fi nkan kan sori social media wi pe ojo yen na atunle ojo kan si papa sibe akiyan mi o
2: madam
0: afi
2: le gbagbe
0: afi bi igba tan ba ni baba mi lo ni social media ni won dana su practically ni won so di property mi bo lo la kilode
2: omo ti o lesin
0: mai ti wole ni page 1 olu omo page 2 awon photo to je pe ti mi o ti e lero pe mo be le ni ise mi lo ni photo awon eyan wa sita lati fi celebrate awon eyan na o celebrate yin o mi o le ma daruko gbogbo eyin tolorun oba mi lo

0: baba lara baba lara opolopo awon to fe se nawo ti won no wa bag
1: agaga lasiko ri
0: customized bag ton pin ni ode ariya
1: school bag lunch bag
0: yes
1: souvenir bag
0: yes iyan no pin ni bi ode ariya ton ma le photo mo
1: ni mi house warming ati auto gele
0: auto gele
1: awon ode auto gele ri iyan to bank app wo ti ri
0: ba o lo se mo wa tu asiri e lale
1: ile odo ya dada oni bag ni
0: ki lo wa lo be
1: wo le lo be ko joko ko fo kan mu go ri de se practical
0: I ori baba lala wo ma fori e se wo ma fori e se practical
1: duro de to bank
0: ka chat jatele
1: jatele ko de saraka ko ti gbe de saraka puri
0: okay se oni imbo no wa gan
1: o le egbe salvation army
0: hi
1: le
0: odo ko yi niyan
1: odo ko yi lakure
0: lakure odo ko yi
1: lakure da oni bag
0: ko se nti o mo
1: abi sanu ke mo number ko dodo
0: so ni number won dani
1: 0906 630 4742
0: lekan si
1: 0906 630 4742
0: iya dada
1: oni bag lodo
0: oni bag ni odo ikoyi a gbogbo eyin te fe 30 da ojo ayeye sona ibe yen ni ka pe o kan ba yin se bag shege of london chair, former chairman mechanic village ka lembe o baba lara o ale yen kan be mi
1: e o
0: oni ke wa jo nje ojo bi ta loro bo le se
1: birthday
0: eh birthday to koja yen oni ka wa jo nje ta lo mo to le se
1: se ko dun le se
0: se ko dun baba lara o n weju
1: se ko dun le se
0: amo lohun weju ba o lo se mo
1: oni dada ni
0: eh oni dada ni
1: o dada po sori social media kan like eto kan de like ria oni kan ga ji je job ni ba nke
0: nto ni niyan
1: ni le ni o na ko ba nu mere bi o
0: bi
1: eh mo ga pa lo
0: ah okay am our time
1: eh wa our time
0: so mo pe to ba je lo mi ni
1: hm
0: ko on gala ma bi fun pe ah amba wa jo nje odun
1: be ni be ni be ni o lo mi
0: adupe ah
1: bi ta pe ba fo je 2k on send us for for mu wan be de ko
0: ah
1: ba atoro je fa atoro je
0: akiye mi jesus si waju
1: ka bend forward
0: awon eyan fe gbo number to de odo lobsam ka to kuro nbe lobsam o wa number 26 ayegunle street titi to doju ko gate high court te ba fe lo be laaro la baba lara pari e
1: jeun lo mo jeun lo
0: te ba fe lo se test ni
1: o le pe jide dani
0: number wo lo de be
1: 0803
0: yes
1: 817 7268 lekan si 0803 817 7268
0: lekan licensed electrical contractors association of nigeria town financile yato si awon
1: omo jo kan so gbojo
0: awon ni bagi ngba to gba loan en ti o gba loan gan to la kaka to laagun to ko le 20 million ta mo kekere kan ba lo fi flexible wa
1: pe ta te bo kan ori la te bo re ori debi ko
0: to
1: ko le ko gbadun le re omode kan se mu player kan ati screwdriver sunu bagi
0: eh anu e se mi
1: bonus le re
0: ije wori entara e oya to gba ken ti o nse medical doctor ko gba labere ndi
1: o to fo pa re danu le
0: olore lo
1: olore lo
0: number wo lo di odo
1: lekan
0: chairman
1: 0803
0: yes
1: 707 709 8057 lekan si 0803 709 8057
0: akiyemi o
1: madam
0: baba kan ku
1: e
0: o jade laye
1: o pe wa ma
0: o pe ogun odun
1: ko ti jade laye
0: sugbon adura ta ma gba ni pe ka fi omo gidi sile
1: ben ben ben ben
0: so mo tiru awon omo ti baba yen fi sile
1: kan ba mo eso omo gidi on yoran ti baba won pe logun odun
0: ti o ba so omo gidi ni to je omo langidi ni
1: omo papa lagi
0: won ni ran ti pe baba won pogun odun ah a Ajayi me laye ori buruku e se temi.
1: Ori buruku na se temi.
0: No, ani.
1: Ori
0: buruku ni
1: e. Ori la pe temi di re.
0: No, ani ori buruku ki se tolu omo. Femi Ogundaisi.
1: Ori buruku se temi Akeyemi Michael. Ko ba ri onu le ko fo Brazilia re ko ba di yo.
0: Baba yen to pe ogun odun to ti dagbere faye Ajayi me laye ori buruku e se temi. Omo fajenu October 12, 2006. Ne baba dagbere faye sugbon wa fi omo gidi le oloye agba I chief Ajanati Solo Kingdom me laye omo niyi lara awon omo to fi sile niyan oloye me laye omo niyi lo wa nkede pe to baba
1: baba omo te
0: oju to fi sun
1: oju
0: mama sun bon ti e lowo ogun orun fun elorun baba raju ma lendi
1: o
0: tori oku olomo e no dey sleep e ka lenu leyi o abere abetisun e ti lesun o deyin to

0: ta lobirin osere tiata toju omo pon a to so iriri e oruko e a ma je toyosi adesoya toyosi adesoya to bi mo laipe yi to so ni wura omo tutun Mokio ku orire kaabo saye o Toyosi Adesanya Mokio o so iriri e fun odun marundogun to fi nwa omo Toyosi Adesanya to ti fi gba kan loko kan to gbe ni ilu Akure loni lodun 2022 ni kan soso e marun ototo lo nse surgery ise abe ati IVF iyen ta ba nsoro IVF iyen ni ona igbalode te eyan le fi dolomo ti oyin o ba tete waye Toyosi tesi waju pe oko to nfe ngba na Lakure o se daada sohun pe o gbiyanju fohun pelu bi ohun o se bimo fun ati pe ohun o le gbagbe e lai lai o tori olore ati alaanu lo je fun tori o gbiyanju gidi sugbon olohun o ko won po ni be lo fenu kan opo iriri ti oju e ri Lakure oloye mekun ninu video na e mo ka lenu leyi kedeke tori a fe so eko baba lara mami madam abike olomi iya adura mi otun la toze lojo bi won wa ba agba lo won agba ba mi sadura fun mama mama abike olomi ami
1: eye bike
0: aba lara o kwete ti wa si
1: igboro
0: o kwete ti wa si igboro na
1: bi adaba
0: ewo ni eye bike abike olomi mama mi lagbara ati ase Olorun oba ewe lo nsin obi omo ni o sin o toze yi lagbara Olorun a ajo de ile odo yin ta ki yin ni mama adura niyan akiyemi o
1: me gbadun re lomo
0: akiyemi o gbadun
1: me gbadun re
0: o gbadun mi
1: enu mi gan
0: le kokan lososu papa ati pinu lati ma mu itan awon osere theater tabi olorin to ti lo simi wa fun yin tabi awon te ti ranti mo tori ta ba ranti en to wa laye o ye ka ranti awon to ti lo na eredi re o to je wi pe lososu e kan losu program kan losu biru teni a ma se iranti awon agba olorin to ti lo tipe tabi awon agba osere theater to ti lo tipe leni ta fe bere yi akiyemi en ta fe soro e yi 52 years odun mejileladota pere lolo
1: laye
0: egbon mi Johnson Oladeji e ka lesa baba supo baba Debora mo kiyin o abe ti sun ni West Coast Estate e ti le sun
1: o deyin eto
0: okay talani ti mo nso to je pe o jade laye ni ojo Monday April 7 2008 sugbon ise un fohun sibe olorin ni iru orin wo lo nko iru iku wo lo pa oya ohun eni yeye bo ba seye ka lembe abe ti sun e ti le sun o deyin eto

0: Baba Lara.
1: Ko imagine ngba ti Bayo Adegboyega korin Elona nta Congo gari.
2: Ele du 14 naira.
1: Share wa okay. Share wa okay. No, share wa okay. There be 14 naira. Share wa okay. Elona nta petrol ngba ta nso yi. Okay, eje npada sori Bayo Adegboyega. Omo bibi ipinle Ogun ni. A ki se se orin lo fi bere igbesi aye koda o se jagun jagun ri Nigeria nami igba to kuro nbe tori o ni ebun orin onigbagbo hanrunde ni se gbagbe pe baba kan na kuro ni soja to gba ise orin baba lara opoloko o ti gbagbe pe amu itan baba yen wa baba ton pe ni aye wa retire soldier na ni bo le je pe won ti kokoko ise ka fanasile ka tun radio se radionic o pada oni waasu ni Bayo Adegboyega baba to do loogbe yi alaso tele ni baba ti forin kilo iwa ni igba to kuro ni soldier lo di akorin emi odun 1986 lo se record e ti mo lo yi oro aye nfe adura se ranti okay akiyemi o oruko orin gangan na wa fi pe e wa mo wo awo emi tell god opolopo orin e lo je wi pe o tun mu social ohun igbalode dani lara awon orin e mi ta le gbagbe ni ilu le koko Olorun ba so ode dero lara orin Bayo Adegboyega ni dear mother tani abafi mama we agborodun biya osi o e je lo orin e mi ke tumo pe o koja be mu nbo

0: engineer mi e ja doke lohun
1: Adebisi Adebayo
2: Adebisi Adebayo
1: ibi o ba wa sajade o
2: sure tete
1: iya se mo le gbadura fun o. Oh my God. Santi de ma dua pe wa. A ko lo se lataro.
3: No shakon.
1: Atio.
3: Sa.
1: Mo wo ninu ile yin lo. Ya ko ni da baru.
2: Jesu.
1: Mo wo ninu ebi yin lo.
2: Jesu.
1: So birin merin ni ya yin bi ni.
3: Beni sa.
1: Merin.
3: Merin.
1: Merin ni yin.
3: Beni sa.
1: Ni ya bi.
3: Beni.
1: Okunrin meta.
3: Beni.
1: Obirin merin.
3: Merin.
1: So we have a church. Have a church. So we
3: have
1: a church. We have a church. We have a church. We have a church. We
3: have a church. We have a church. We have a church.
1: We have a church. We have a
3: church.
1: We have a church. We have a church. We have a Eni to bi mo nu yin omo yen ku.
3: Ben.
1: Eh?
3: Ben sir.
1: Eh. Ipo ke lo le yin yan si.
3: Ipo keta.
1: Eni ni eleketa. Seyin se ti bi mo ri ara.
3: E ti bi mo.
1: E ti bi mo ri.
3: Ara miscarriage ni mo ma ni.
1: Eh, miscarriage. Le ma ni. Miscarriage. Oyun melo lo ti jabo bayi?
3: Mefa.
1: Mefa. E maru pada. Sugba omo ti o ki lu ojo mejo laye
3: eh to fi ma nku
1: eh
3: to fi ma nku
1: to fi ma nku o bi kini o ku o bi keji o ku
3: elekerin lo ku bayi
1: eh o tutu bi kerin bayi
3: eh
1: ikerin yen na tutu ku
3: eyan se ku
1: ojo o lo ku
3: yen ti ku si o ti to bi jerin
1: ijerin ah eyin o ye foke
2: o ja pray
1: sugba abi aje
2: abi aje
1: se iya lo jẹbi ẹjẹ
2: kapisi olorun
1: iya ko sakobi lo jẹbi ẹjẹ
2: ayeraye
1: akobi ko
2: ah
1: se second born lo jẹbi ẹjẹ
2: kapisi olorun
1: second born ko
2: adaniwaye
1: se tibisi lo jẹbi ẹjẹ
2: ha
1: antibisi ko
2: jesu
1: tawa lo jẹbi ẹjẹ
2: ayeraye o
1: ah antibisi edo balẹ sibe
2: ka
1: ta jẹbi ẹjẹ sa
2: ayeraye olorun
1: oluwa ni baba won lo jẹbi ẹjẹ
2: jesu
1: baba lo jẹbi ẹjẹ mo ni ẹbi ẹjẹ wo lo jẹ ati bi sise dadi yin si wa laye
3: o ti o
1: o ti ku
3: ben
1: ha o le wu bayi
2: lagbara
1: o wa ku ka ti mura sadua ko ba de ri tu sile leni
2: ayeraye
1: sugbe itara re ti sonu
2: ka
1: igbagbo e ti sonu
2: jesu
1: oni gbagbo mo po lorun le se
2: adaniwaye
1: gbogbo ti mo nso yi
2: yes sir
1: ko le jọ loju se modi
2: o ti gbọ to po bene
3: mo ni tori pa o ti gba mi ati nawo nawo ade ri nkan kan
1: tori pa ti gbe
3: bene sir
1: se mi wa bere owo lowo e ada ko ji gbagbo e bayi
2: bene
1: to ye ko mo sukun gbadua
2: ka
1: angeli de o
2: be se o
1: ki lo sele ka ni baba re nbe bi
2: yes sir
1: wo bi won ki paro mo ku orun
2: ato
1: ba paro mo baba re esa ma jemu ni laarin mi ati olohun
2: bese
1: mi ni foruko oluwa tan sa
2: yes sir
1: oluwa nigba ti baba re wa ni odo ni school oluwa ni baba re nbe ninu egbe okunkun oluwa so pe o ba arabirin kan lajosepo o fi tipa mu monu gbo tori ko to si e ti ti ko gba oluwa wi be
2: yes sir
1: ati bi si original paye ni mo so fun e
3: okay sir
1: awon pastor le mo ti tude be fun e
3: eni kokan o ti e ti so
1: ko se ni to sori
3: rara ibu kan won so pe daddy wa gan lo le help wa pe yan dada ni
1: won kan ma so pe daddy yin lo le se kini
3: won le awon nikan na le help wa pe yan dada ni won pe won o de se
1: ipe yan dada ni daddy e
3: eh pe won o se kan to
1: pe won o se kan to ku ah daddy yin ti ba le je
3: ah
1: o pe omo biri yeso iyan o gba
2: yes sir